0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Gipainom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado capsule. Para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado capsule.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Butyok, hain naman itong papa ni mo. Managat gihapon itong papa ni mo, Butyok.
2: Uandot, hastang taasas utong to akong papa. Musaom ko to siya, dili na mo to nga.
1: Kuyawa no, hain naman papa ni mo ron.
2: Oh, missing pa.
3: Basta joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan na po. Salamat, kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita ang Davao A+. GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest. One day release. Ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
3: Kuan man gud ni siya magsakit-sakit, hubak kon man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyaki na ko. Ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
2: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Here we are. Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: sa 102.3 Joy FM. Basta joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsabay tao nga wala na kasi nato og stress. Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala bag-o pa lang nato ang ginahisgutan di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugna og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud ay importante. Di gyud dumawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao, ang gibate nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba? Og pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na'y pakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamie City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mo po ito niya kay nasan siyang patulpatulbog, makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko no Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Joy all-time favorites in the morning.
3: Joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Wow, kasweet it kay mami ko.
2: Mas sweet si mami ko eh.
1: Baw, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
5: Ngana po?
4: Hey, morobi na mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: 102.3
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako lawas. Pagpahulay sa bibi bro, natlipo ko lang mo sa imo ng tanaw. Makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ay ng buntis, mahalaga na ingatan mo ang healthy din ang sanggol. Kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Enjoy!
0: 102.3 This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

gala, health conscious ka na ba? O wala pa sa gihapon? Wala pa sa gihapon ka pakialam kung unsa man ang ihatag kanimo sa imong mga ginakaon. Ako si Kuya Loy. Ubanaw sab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Importante kaayo nga bantayan nato ang atong maing panglawas. Kay maura kini ang atong puhunan. Kay kung magdaot gani ang usa ka tawo, apektado ang tanan. Hilabi na kung siya lang ang ginasaligan sa iyang pamilya. Sa atong mga ginikanan nga gipadapli na lang ang kaugalingon aron ma-provide lang ang panginahanglan sa pamilya o sa bisan kinsa nga miyembro sa pamilya. Bitaw mga higala, ayaw gyud og pasagdi ang imong maayong panglawas. Kay nakadepende dinhi ang imong maayong performance sa daghang butang, hilabi na sa pagpinganabuhi adlaw-adlaw. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule nga gusto namo inyong masulayan, dako kayong mahimo niini aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tao nga nakasinati na og pagsaka sa ihap sa blood sugar level o sa mga taong diabetic na. Karong panahuna, tungod permi nagadali ang kadaghanan, ang gusto mao ng instant foods, tamis og sobra kalami nga daghanang preservatives og lain-lain pang sagol og ulahi na mamatikdan, agay naghimo na dayon dakong kadaot sa maayong panglawas. Mga higala kining type 2 diabetes kon diabetes mellitus, makuha kini sa sobrang lamian kayong mga pagkaon og mga ilimnon. Daghang sobra kalami nga mga pagkaon nga bisan pa asa nato makita karon sa mga television advertisement, social media o hilabi na sa Facebook o kung uban personal nga makaaghat ka nato nga kaunon yun. O sa dihang nagpirmin din nagkaon, nakatilaw naglami, magpangita na pirmi. O ang pangitaon rabagay katumas lamian pa na maugid na nga itong batasan mga higala. Hilabi na kung doon ay katakos nga mupalit o ginatawag nga can afford. Aw, dili gud na magpalupig, mupalit gud na. Kinidali kayo na ito makuha. Hilabi na nga daghang kahit ang mapalitan rong panahuna. Nindot ka na kay ato ng regalo sa atong kaugalingon. Apan, ayaw kalimti nga ang maong mga pagkaon makonsidera nga unhealthy foods. Labi na kung kanang chocomois, wow, lamia na ito, tamis kayo na. Sobra kalamig yun. Ice cream, unya dungagan pag yun og soft drinks, makatugab yun. Aw, kalamig yun kaayo. Kana okay lang akong panagsa pero kung permente na gani mga higala, sigurado yun, matingala man ta. Musaka ng ihap sa blood sugar level. Unya, magsaligra ba? Kay dili pa diabetic. Apan kung permente gani nagsigig saka ang ihap sa blood sugar level, diha ginapadulong mga higala, magmahay gyud. Kay ang finding sana sa doktor, diabetic ka na. Patay. Kato mga lamian, bawal na. So unsa himuon ron? Aw, mag-diet-diet na lang, mag-antos dito sa mga gulay-gulay. O na kinahanglan nga atong balansihon ang atong mga ginakaon. Importante kaayo nga healthy foods good mga higala. Mintras wa pa maigo, likay na, panagang nadaan. Kung musaka ganyang ihap sa blood sugar level, ayaw kalimti pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung diabetic ka na, mas maayo nga mo tumargyog ka. Kay kining diabetes, mo ni ang nagadala sa daghan kaayong komplikasyon. Usahay makasulti gani kita nga maayo pa sa gihapon tong mga pagkaon kani adtong unang panahon. Hilabi na katong mga naas bukid bitaw kanang gulay, lutong bahay, way daghang sagol ng mga preservative, puro natural ang lamas. So kana eksakto gina mga higala. Labi na kung duna pa kay eksaktong pahuway, unya nagapasingot ka, na kay exercise, sigurado healthy gyud ka. Unya naa na man na, misaka man ang ihap sa blood sugar level, kining Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw gyud kalimti. Kay ang sagol niini kanang tanaman nga Serpentina, mo na giilang king of bitter. Pait pa sa tanang pait. O niya, gisagulan pag yugluyo yung dilaw. Mo na nga nindot kay mga higala, epektibo kayo. Ang blood sugar level iyagid nang inormalize. So ayaw kalimti ang Serpentina.

0: plus herbal capsule. Timani ha, nga ayaw gyud og pasubra sa kalami nga mga pagkaon. Balansiha lang, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga igala, kung doon na kay pangunta na kalabos sa imong gibate karon ayaw gyud og pagduha-duha, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wa na kita igong oras, manamilit na ako. Daghan kayong salamat. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakatiting na yun po. Yun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.
0: 102.3.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko pag ginawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
1: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
3: Oo, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuan ako, kuya, nakadrive na ako. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada op at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy

Moshi Moshi Shiki Yaki.

0: Hello, hello, hello, kaninyong tanan, mga kahigala. Ubani ko ninyo, importante kay kining maong programa. Tungod kay magatuki kini kung unsaon ato pag-alaga ang ato ang kalawasan. Mga higala kining atong programa. Dokto sama sa Yaki Liniment Oil, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Kining mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mauna gani ang titles ato ang programa, Yaman ang Kalusugan, Ingatan. Kay maura na ang maituring natin nga kaya so, man na ito ang daghang kwarta kung dili mayo ang ato ang pang daghan nga balatian. Ako ang matabang niini kay usa kini ka natural energy booster. Dunay antiviral, antibacterial og phytonutrients properties. Sa mga dunay family history sa high blood, mga higala, diabetes og uban pang mga namana nga sakit, dako ang matabang sa Yaki. Aron dili basta-basta matakbo yan, hilabi na kong apilan sa healthy lifestyle ug ang kanunay nga pag-ampo sa kahitasan, mga higala. Kay maura man gyud na ang labaw nga nakahibalo kung unsa ang maayo para sa tao. Nganong makatabang man ang Yaki Herbal Capsule? Tungod, mga higala, kay ang sagol niini sama sa espirulina, luyang dilaw, bawang, ampalaya, malunggay ug uban pa, maoy mo trabaho. Ang mga naasoy ng mga herbal plants nasulayan na sa taas ng panahon nga sobra epektibo. Giwagtang niya ang mga hinungdan sa balatian na taon na inyong ug ang ato ang mga nasin. Kaning Yaki Herbal Capsule is tip food supplement. Matag-adlaw kini, mga higala, kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas makuha nato kini sa adlaw-adlaw nga nato nga mga pagkaon. Por busa, kung gusto nato nga maprotektahan ang ato ang panglawas, ang maayo nato nga panglawas, magainom gayud kita og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw. Buto sab namo masayran, mga higala, kung aduna ka may gustong ipangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-677-0031. Aron matabangan namo kamo kay mauman kini ang hinungdan ngano nga aduna kitay programa. Gusto namo nga maging matinud-anon kaninyo, maupod na ang hinungdan nga giawhag namo kamo. Layan ninyo, hindi mo makontento, moto nga mo text mo sa amoa. Ani ano sab si Kuya Loy, mga higala, atong paminahon kini mga mensahe sa atong mga kababayan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joyce, mga na-text sa atong text line, text gikan sa number 0975-2861-589. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, thank you kaayos sa inyong product na Yaki Herbal Capsule. Kay nakuhaan ko og aduna ko'y mayuma. Take lang ko sa Yaki Herbal Capsule na 922-927-9389. Mami Joy, Kuya Loy, nag-text ko sa inyong programa kay sige magkukog pangalipong o sige pukog kabuhion. Nagpabipi ko, normal raman ako ang dugo, 120 over 80 raman. Magayon takong tabang ninyo, Kuya Loy, o Mami Joy ba kay ang Yaki Herbal Capsule, makatabang ba na nako? Wala pa mangungko na kasulayan na, please help me. Alang sa itong texter 9389, daghan ang inungdan sa lipong o kabuhion. Kung babae ka, dili ka buntis ka, mas maayo nga magpa-prigites kung babae ka o nakaaginagkuan. Isa-usab sa hinungdan sa lipong ang problema sa mata o kanang sakit nga vertigo. Unya ang kabuhion usab, ang hinungdan ni ana kanang hyperacidity. Ang Yaki Herbal Capsule makatabang nga mawagtang ang imong pagkalipong kung dili ka prege. Sa imuhang kabuhi usab, haplasi ka na sa Yaki Oil Liniment kay mawagtang ka na ang imuhang balatian. Unya, paglikay usab nga magutman. Paglikay usab sa mga soft drinks, kape, unya likay usab sa mga pagkaon o gilin nga taas ang acid o pagpahuway po doging sakto, okay? Text usab gikan sa cell number 0912-755-5443. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto na kini Yaki Vitamins. Kay mo hinanok ng tulog ang akong anak. Sa una, lisod kay siya pagkatulogon, Kuya Loy. Salamat, good guy. Si Hisikiya ni Kuya, salamat sa inyong produkto. Mga ganito, Mami Joy, mga text nga ato na tagalog pagtagad sa itong tulumanon.

pantay, kalamidad sa gibuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang.

0: probinsya upang piling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbigay sa preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gift buhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Bantay kalamidad sa gift buhay sa puso ng serbisyong totoo. Isa ka maayong buntag na pod sa ato atanan, mga igsuon ako, mga kaotoran. Ang taga Cotabato Province og una sa tanan ato ang gina greet pod no ato ang gina tamyaw pod ang ato ang mahal nga gobernador ang inahan sa probinsya sa Cotabato ang larawan sang pag-asa karon dili ikaw nag-inusara no ako di ay si Mubito si Kapore Junior no ang temporaryo ninyo nga makauban karon ay ang ato ang host nga si Sir Abril M. Espadera which is nga mo ang acting provincial government department head sa provincial disaster risk reduction and management office naapod sa karon sa usa ka radio program ug karong buntaga swerte kayo ta kay atong nakauban no ang isa sa mga member sa to ang provincial advisory council no ang dati pod naton nga head sa PDRIM no sa provincial disaster risk management office wala iliwan kundi si Sir Engineer Arnolfo A. Villaros.
2: Mayong buntag sa ito o mayong buntag sa tanan ng mga suking tigpaminaw din sa itong programa Bantay Kalamidad sa Kipuhay sa puso ng serbisyong totoo. Kusog na di ay ano, medyo kusog na itong frequency karon no, medyo nag-improve daw kay abot naman sa mga sikbit ng mga probinsya ta, no, Bukidnon, South Cotabato, Sultan Kudarat, so kining atong programa karon is madunggan na sa mga halos tibuok Mindanao.
1: Okay. Region 12.
2: Region 12. Oh.
1: Sa mayang buntag no sa tanan nga nagapaminaw no nga dili na taga-diria sa Cotabato province kundi kanang mga sigbit nato nga mga probinsya nga nagapaminaw sa to mayang buntag sa inyo ang tanan.
2: Sige, so una kita magpadayon atong paminawan ang mga katikaran sa atong probinsya sa ninangaging sa kasmana. Okay, medyo busy gyud ang ato ang mga personnel din sa probinsya tungod kay daghang activities ang gipatigayon sa sulod sa usa ka semana.
3: Puso ng serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita.
0: Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Dalinio Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Richelle Sopresensya. Para sa ating mga headlines, IPHO at RHUs nagsagawa ng medical outreach sa mga biktima ng lindol sa Clan Sarangani. Probinsya ng Cotabato nakamit ang ideal level of functionality rating sa CY 2026 Local Council for the Protection of Children Assessment. Rice farmers ng Pigkawayan, Lipungan at Batalam benepisyaryo ng libreng binhi mula sa Kapitolyo. 18.7 million rice processing system ipinagkaloob ng DA PhilMec sa lalawigan ng Cotabato. Clearing at dredging operation sa KM128 Creek sa Barangay Popoyon magsisimula na. At multi-sectoral approach para matugunan ang stunting at reading difficulties isinusulong ng pamahalaang panlalawigan. Una sa ating mga balita, matapos ang paghatid ng iba't ibang food at non-food items sa mga biktima ng lindol sa South Cotabato, General Santos City, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at sa Glan Sarangani nitong Sabado, Hunyo 13, 2026 bilang resulta ng bayanihan ng mga Cotabatenyo. Tumulak naman sa Glan Sarangani ang medical team ng Integrated Provincial Health Office at ng Rural Health Units mula sa buong lalawigan para sa isang medical outreach activity na ginanap nitong Biyernes, Hunyo 19, 2026. Ang aktibidad ay bilang suporta ng IPHO na pinangungunahan ni Provincial Health Officer Dr. Eva C. Rabaya kasama ang mga Municipal Health Officers sa layunin ni Governor Emilio Lala J. Tarigio Mendoza na makapagbigay ng tulong sa mga karatig lugar ng Cotabato Province na lubhang nasalanta ng magnitude 7.8 na pagyanig noong ika-8 ng Hunyo na nagdulot ng matinding epekto sa kanilang kabuhayan at kalusugan. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan at LGUs na sa pamamagitan ng libreng serbisyong pangkalusugan at pamamahagi ng karagdagang tulong tulad ng gamot, kumot, mosquito nets at iba pang esensyal na pangangailangan ay matutulungan ang mga apektadong individual sa kanilang pagaling hindi lamang sa aspetong pisikal kundi maging paghilop ng mas malalim na sugat na iniwan ng trahedyang kanilang naranasan. Muling ipinamalas ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa panguna ni Governor Emilio Lala J. Tarigio Mendoza ang seryoso at matibay na paninindigan ng kanyang pamunuan upang mabigyan ng ibayong proteksyon ang bawat kabataan sa lalawigan at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ito ay matapos na ito ng DIY ideal level of functionality rating ang probinsya sa katatapos lamang na CY 2026 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment na sakop ang performance year 2025. Bukod sa provincial government, kabilang din sa mga nakatanggap ng kaparehong functionality rating ang mga bayan ng Aliosan, Antipas, Alameda, Arakan, Panisilan, Carmen, Cabacan, Quilapayan City, Libungan, Mlang, Magbet, Makilala, Matalam, Midsayap, Pigkawayan, Pikit, President Rojas at Tulunan. Patunay lamang ito ng dedikasyon ng Kapitolyo katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kabataang Cotabatenyo. Abot sa 1,063 na rice farmers mula sa iba't ibang barangay ng mga bayan ng Pigkawayan, Libungan at Matalam ang nakatanggap ng 2.1 milyong halaga ng certified rice seeds mula sa food production program ng pamahalaang panlalawigan sa magkakahiwalay na distribusyon nitong Hunyo 18 to 19, 2026. Ang nasabing programa ay parte ng hangarin ng pamunuan ni Governor Emilio Lala J. Tarigio Mendoza na matulungan ang mga magsasakan ng probinsya sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng farm inputs upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagsasaka. Naaayon din ito sa layuning mapataas ang produksyon ng palay sa lalawigan na bahagi ng Food Security and Sufficiency Initiatives ng Kapitolyo. Personal lamang binisita ni Governor Tarigio Mendoza ang nasabing aktibidad nitong Biyernes at ibinahagi sa mga benepisyaryo ang iba pang programa, serbisyo at intervensyong ipinapaabot ng Kapitolyo. Ilan sa mga ito ang patuloy na pag-iikot para sa pamamahagi ng rice assistance mula sa Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng liderato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. paghahanda ng mga maaaring hakbangin sa pinangangamahang El Nino Phenomenon, operasyon ng dialysis center sa Amas, Quilapayan City at Midsayap, mga programang pangkalusugan ng Kapitolyo at iba pa. Pinangasiwaan ang tanggapan ni Provincial Agriculturist Engineer Elena Iragunton ang pamamahagi na dinaluhan din ni Vice Governor Rochella Marie El Talino Daray, Board Members Rosalie H. Cabaya at Raymond Saldivar at mga representante mula sa local government unit ng mga nabanggit na bayan. Sa iba pang balita, pinahahalagahan ng pamahalaang panlalawigan ang patuloy na pagsisikap ng pamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalago ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa probinsya. Naging daan ang Department of Agriculture na pinangangasiwaan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na may mandatong tiyakin ang seguridad sa pagkain at maisulong ang kaunlaran sa pagpapataas ng produksyon ng mga pananim maging ng mga alagang hayop at isda upang maihatid sa lalawigan ang iba't ibang serbisyo hinggil dito. Parte ng proyekto ng naturang kagawaran sa probinsya ng Cotabato ay ang pagkakaloob ng 18.7 milyong rice processing system na binubuo ng ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill with 1.5 tons per hour capacity at dalawang recirculating dryer with 6 tons per batch drying capacity na nagmula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Ang naturang pasilidad ay tinanggap ng Kisandal Multipurpose Cooperative na may 175 farmer members sa idinaos na inaugurasyon nitong Hunyo 17, 2026 sa Barangay Libuom, Langkot, Tabato. Kaugnay nito, ipinaabot ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang lubos ng pasasalamat kay DA PhilMec Director 4, Dr. Genicio G. Alvindia, Director 3, Engineer Joel Dator, PhD, at DARFO 12, Regional Executive Director John B. Pascual, pati na sa lahat na naging kabahagi ng proyekto na inaasahang magpapaangat ng agricultural productivity at efficiency. Sina Board Members Ivy Marshallay de Lumpines Balietok at Liga ng Mga Barangay Provincial Federation President Pips T. Bilbao ang siyang naging kinatawan nito sa nabanggit na kaganapan na dinalohan din ng kinatawan mula sa Office of the Provincial Agricultural and Biosystem Engineer na nagsilbing coordinating agency sa probinsya. Formal nang sisimulan ang dredging at clearing operation sa KM-128 Creek sa Barangay Popoyon, Bayan ng Tununan, Cotabato, gamit ang amphibious excavator ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato. Noong nakaraang taon, 3.5 kilometro ng manlik at water hyacinth ang nalinis sa pamamagitan ng naturang pagsisikap sa KM-129 Creek na bahagi rin ng naturang sapa na matatagpuan sa nabanggit na barangay. Ayon sa mga opisyal, ang paglilinis sa creek ay makakatulong upang maiwasan ang pagbaha sa mga barangay ng Kalidan, Dungos, Poblasyon at Damawato. Sa isinagawang ceremonial send-off ng ekwipo na dinalohan ni Vice Governor Chela Marie Ella Talino Taray, tulunan Mayor Leroy Villasor at 3rd District Board Members, pinasalamatan ni Popoyon Barangay Chairman Joel P. Duliano, si Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa pagtugon sa kanilang kahilingan na muling magamit ang amphibious excavator ng lalawigan para sa nasabing operasyon. Mas paiigtingin ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato katuwang ang Department of Education at mga local government units ang implementasyon ng mga programa para sa malnutrisyon at edukasyon upang matugunan ang problema sa stunting at reading difficulties sa lalawigan. Ito ang naging sentro ng talakayan sa ginanap na pagpupulong sa tanggapan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza sa Amas, Kidapawan City na dinalawhan ni Provincial Administrator Aurora P. Garcia, Integrated Provincial Health Officer Dr. Eva C. Gabaya, DepEd Cotabato Division Curriculum Implementation Division Head Elpidio B. Dakipil at Provincial Planning and Development Coordinator Jonah J. Balanag. Sa pagpupulong, iprinisinta ang datos ng Regional Development Social Committee hinggil sa bilang ng stunted children at struggling readers sa probinsya. Ipinakita rin ng IPHO at DepEd ang mga intervensyon, mga hamong kinakaharap at mga programang higit pang paiigtikin kabilang ang pagpapatupad ng multi-sectoral approach upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga nasabing suliranin. Ayon kay Dr. Rabaya, malaki ang papel ng mga magulang sa pagtugon sa stunting o pagkabansot. Aniya, mahirap habulin o agarang matugunan ang problema sa stunting dahil ito ay bunga ng pangmatagalang kakulangan sa wastong nutrisyon, lalo na sa unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Samantala, tututukan naman ng DepEd ang mapping ng struggling school and learners upang matugunan ang sanhi nito at makapagtakda ng individualized reading plan. Palalakasin din ito ang mentoring cycle at gagawing institutional ang usapang pagbasa programa. Binigyang diin naman ni Governor Talino Mendoza na ang pagtiyak na ang bawat batang Cotabateño ay malusog, may sapat na nutrisyon at nakakamit ang kalidad na edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng buong komunidad. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Richelle Sopresensya para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
1: Usab, mayong buntag sa ito ang tigpaminaw. Maukad to ang mga panghitabo o mga activities nga gikatrabaho sa ito ang provincial government sa sulod sa usa ka semana. So daghan-daghan kayo Sir Nol no ang mga programa o mga projects nga ginapatuman sa ato ang provincial government.
2: Anak ka seryoso ang ato ang probinsya sa paghatag og mga serbisyo para sa ato ang mga constituents no. Ka mga kaubanan, mga kasangkayan diri sa Cota Bato province.
1: So una ta sir, no, mag-adto sa to ang weather updates. Ato asang isa-isahon pod no ang mga activities no sa sulod karong semana nga gikaupdan sa atong opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So katong in relation sa pagpreparar para sa National Disaster Risk Reduction Resilience Monday na National Disaster
2: to hinay lang to pasig
1: mag-ka gani sir yung ana bago mo sir yung medyo paspas no so ato lang nali control maayo gani kay naayo sir no li kay basig kami nga duol gani murag dili kaayo sa
2: overspeeding ka
1: di sa kaayo kasabot basin samot ng atong tigpaminano so karong ano katong ni aging adlaw no sa antipas no kauban si Sir Noli of course kag kinsab gani inyong kauban Sir Noli no
2: si nagkandak sa
1: forum dito si para sa oh, fun si run
2: yeah dito sa meeting kay karong July 1 which is the jump off or opening salvo opening para sa ato ang NDRM gamay nga gamay lang background no kining NDRM or National Disaster Resilience Month. Dati ni siya ginatawag nga National Disaster Consciousness Month. Oh, Conscious Month. Og the whole ang tibuok bulan sa July na declare through Executive Order number 29 last 2017 nga ang tibuok bulan sa Hulyo i-gahin, i-allocate para sa disaster National Disaster Resilience Month. So klasik-klasik mga activities o isa gani ang unang activity to open the celebration o the observance is katong atong fun run. Ang atong fun run karong July 1 pagahimuon sa Antipas o pasalamat kita no, sa GU Antipas,
1: Antipas. Yes,
2: sa pagdawat sa maong hagit,
1: hagit.
2: As
1: always man sa willing sa nga ang mga lalo na ang munisipyo sa Antipas no andam og madawat yeah. Gani sad ako ang punadunggan nga isa pud sila sa partner nato dito no para sa pag mapahanay kag ma secure no ang pagpadalagan katong activity yeah. Sa Antipas
2: so, being the host ilaha ang silang owner sa activity so sila ang punong abala punong abala pero nasa supporting role.
1: Yes,
2: oh, all partner kita sa LGU Antipas sa pag-implement sa maong fun run. Ang atong fun run is magaduhan na siyang kategori 10 kilometers o 5 kilometers. Murag ang 10 kilometers is para na sa mga bata-bata.
1: Yes sir.
2: 39 and below.
1: Ay, oh, yeah, murag din naman tama apo lang bata-bata.
2: Pero pero ang atong 5 kilometers is 40 above.
1: Okay, 40 above.
2: So priority may, no, priority nato kat nang ngining mga gikan sa munisipyo.
1: Ay, okay.
2: No, mga yes, LGUs sir. Nato.
1: Pero wala man sa naka-limitaser no para wala, sa ang mga disaster ano tawag sila, mga disaster sa in-dream na opisina,
2: wala, wala.
1: Sa dream opisina.
2: Naapuntay purag online nga registration.
1: Okay.
2: So dito sa meeting dila nato na sa ano sa dito sa meeting gihanay nato ang mga security concerns issues aron sigurado kita nga safe ang mga runners naton, safe pod ang mga partners nato nga magpadagan sa maong activity. So sayo na siya mag-abot masugdan. Siguro mga alas 4 magsugod na ang registration. Ang atong bago di ay ang fun run, adunay may tabo nga Zumba.
1: Ay yes sir.
2: Murag warm up na siya.
1: Pero
2: bago fun run.
1: Yes sir, pero katong limiting nga ninyo sir about fun run na gito sana
2: patong.
1: Okay, so then pagka or is kana lang nato dayon katong mga activities nato ya series of activities para sa karon bulan sang July para sa pagpakiglambigit naton sa National Disaster Resilience Month. So mauna to no gi-open nag meeting sila ni Sir Noli about sa fun run. Pero actually part na sa sang katong ato ang kick-off ceremony sir no. So may tabo dala sa kick-off ceremony katong sa July 1 natay unveiling of NDRM tarpaulin.
2: Oh, idi pa ikwana i-abrihan, i-display na.
1: Opo. No? pag ang kaninga pag kiglambigit nato sa National Disaster Resilience Month, of course naa ni say tema no og si Sir Noli kay Balodyo ko kay Baloni sa kung unsa ang tema ani no
2: masahon ta lang to masahon ta lang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Wow.
2: Mao na kada tuig manggod adunay anaay may tema no team ang tanan ang kining NDRM nato so akong balikon ang team sa NDRM, sulat niyo basig na i-exam mo niya.
1: Opo.
2: naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Of course.
2: So, tanan ng mga activities nato dinhi na kasentro kining sa tema nato.
1: Yes, sir. So, of course, kaya kong kapaminaw na to, no? Kanang mga constituents nato. Hindi, ha? Adra. So, mapaminaw to, ano, kung sa katong ato ang katong tema, no? Kay bisan event sa aton nga pamilya nga level, pwede po nato na sa ngayon tema nato, dira, no? Paano kita maghanda kag maging resilience, no?
2: Sige, so then, kana ang una, unveiling.
1: Yes, sir. Pagkasundan sinisang ato ang
2: Zumba.
1: Zumba, no?
2: Kining Zumba, kada munisipyo, doon ay i-allocate nga 15, ka 10 to 15 participants per LGU. Then, pagkahuman, sa Zumba,
1: pandagan
2: na.
1: Pandagan na. Ito ang dagan karon ginatawag nila na takbo para sa katatagan. Di ba, sir?
2: Yes.
1: Tama ba? Takbo para sa katatagan. 2026, run for resilience. Run.
2: Okay. Then, pagkahuman sa another activity within sa NDRM is ang distribution of information, education, and communication campaign materials na IEC materials. Aduna kita yung mga posters nga gipang print para i-distribute nato sa mga mutambong.
1: Mutambong
2: ito sa ato ang ano.
1: Halimbawa sir, nagadto ko dito sir pero wala lang ko ni appeal sa takbo sa katatagan kay dili man ko dandi kayo ko able murag wala pa ikaw sa akong lawas wala kondisyon akong lawas. Pwede ba ko makadawat ani?
2: Pwede.
1: Yes,
2: no,
1: sir,
2: pwede
1: no?
2: Kayo para man sa tanan nga mga mo participate o kanang mo tan-aw no o, sa maong yes
1: o katong mga interesado basta may ara pala may ara patagyapon nga materyal sa problema ang problema lang kung wala na tayong materyal so lang tayo makuha pero sa tanang nga interesado pwede no maka-add mo dito makahapit no o na-adlawan mo ka mata di na mo ka or wala mo na register di wala mo nakasali sa pagdaga no sa takbo para sa katatagan pero gusto ninyo ang IEC ka gusto pod namo na sa nga ipanghatagid kay adra pa lang daan na makahibalo na kita no kung kini nga IEC mao nagatudlo man sa to kung unsang aton angay nga buhaton before bago og pagkatapos ang mga panghitabo nga wala naton
2: ina double man tong before og bago
1: before og bago before og during before during og ang pagkatapos no
2: oh.
1: Na gani gara
2: sa reminder na siya marag reminder na siya sa to nga ingon ani diay ang buhaton
1: okay. Yes, sir. Next, pagkasunod, ana, sir, na atay three growing activity, no, nga pag-ahiwaton dito sa NGO sa Arakan, karong July 10, no, huwag ang ginatawag yung activity nga katong puno ng buhay, puno ng katatagan.
2: So, oh, napansin ni mo to, three growing, dili yes, na three planting.
1: Yes, sir, oo.
2: Ang three planting, sige lang, tagpananom, wala man nato gina-alagaan.
1: Ay, sir, yes,
2: wala gyapon. So, opo, three growing, pagkahuman nagtanom, ato nang bisitahon.
1: Of course.
2: Ah, balik-balikan. Para sigurado nga mutubo.
1: Yes, sir. Mao na sa nawa katong sa una trip planting kay since elementary ko sa una trip planting na ana man sa pagtanom naman dito sa bukid. Yan wala na ko kay balo kung ano ang sunod no.
2: So, na to.
1: Oh, basin siguro kay mo tong nakita nila mao ni sang tree growing no dapat okay. Mapatubo gid nato ang aton nga kahoy kag kini maghitabo ni karong July 10 no sa NGO Arakan.
2: Arakan.
1: Sa NGO Arakan.
2: Next nga activity sa NDRM is para na sa mga
1: Stronger Together NDRM Rescuers Sports Challenge, no?
2: Mm.
1: So, karong kwan siya, karong July 14, 15, and 16 dito sa Municipality of Carmen. So, mga naatay mga activity sa sulod sila ang activity as no naatay mga bulatan no naatay Rescue Olympics no which is kauban ato diha ang aton nga mga rescuers no atong dito sa iba't ibang nga munisipyo then apod tay basketball then volleyball
2: Para sir. Lang sa mga rescuers na
1: to. Yes sir, yes sir. Inclusive atong, na rin siya sa mga
2: atong
1: pasama pakita naton nga healthy sila kusgan kag may sportsmanship may ara ano pa ginapakita sa basketball kanang unity kanang ano, teamwork no ginapakita dito nga may teamwork
2: kamaraderie
1: ogang mapahugot pa jud no ang ginaingon ni Sir Noling nga katong kamaraderie kag ang teamwork no kag ang pagilhanay pagin sang mga rescuer
2: kag sa tibok probinsya
1: As well as daw isa lang gyapon sa pamamaagi nga isa sa mga nakit-an karon no nga ang medyo problema sa mga tao katong paano kita makapagawas sa stress no sa stress atong kinabuhi so ang mga sports no ginarekomendahin na sana para nga magahampang-hampang takay para mawala po ang stress sa aton nga
2: dili lang permanente trabaho.
1: Yes sir, hindi lang permanente kaya ang mga rescuers kabalo kamo mularga na sila mo responde sila problema jud na siya basta mulakaw gani na sa ang mga rescuers para ma operation center ang adtuan padulungan ana jud halos kanang problema jud na sa emergency jud na siya. Yes. So kailangan nila usbon ako, may tabo kini sa Carmen no sa July 14 to 16 so mga kataga Carmen dia or even hindi taga Carmen nga gusto maghilig pod no hilig magtanaw-tanaw aning mga rescue Olympics kaning mga basketball na to o volleyball welcome po kamo.
2: Then another one para ni sa atong mga kabataan.
1: Yes sir.
2: Adunay essay writing contest, adunay real resilience making contest kanang say mahilig na mag-TikTok
1: mga bata.
2: Okay, so then draw and tell making contest. So murag poster making ni siya.
1: Yes sir.
2: So kano sana to?
1: Karong, July 17. Yes sir, July 17 2026 adito gihapon ni sa municipal hall
2: sa Alyosan.
1: Alyosan ba? Murag Carmen na ni sir
2: Carmen
1: ba?
2: Carmen na.
1: Yes sir. Sa Carmen na ni sir ba? And then
2: so makita nato no diri i-demonstrate no i-display o sama atong kabataan ilang mga talents.
1: Yes sir no
2: sa paghimo o grill.
1: Yes sir.
2: Pag-drawing, pag-paint.
1: Oo.
2: Pag himo og mga essay.
1: And of course in partnership naton ini sa kwan sa department o Department of Education no sa Kinapawan City Division kag ang aton mismo nga sa Cotabato Division. Yes sir. So gina-showcase nila ang ilang mga abilidad sa pagsulat no sa pagsulat
2: pag-drawing nindot siya no nindot siya para mabuta na to sa alipatakan sa atong mga kabataan nga dapat mabisi sila sa mga makabuluhan.
1: Yes sir, makabuluhan. As well as dubli ni sa sir kung para sa akon dubli ni sa nagina impartan naton sila kung paano nga makialam kita sa palibot ang tanaw lalo na about sa mga disaster risk reduction and management kag sila as well ano man pud ang ilang pananaw dira sa disaster risk reduction and management kag kanang resiliency paagi sa pag-express nila sang pagsulat no kag sa pag-drawing kag dira sa ano ni isa draw and tell kag sa isa ang katong reel no sa ilang resilient making contest
2: ang ilang team pud diha is resilience starts with us kabataan laging handa.
1: So para gyud sa ila
2: ano na nila magamit na nila ilang mga talent sa imbis nga mag TikTok lang diha.
1: Yes sir, yes sir. Di ba katong mga katong sa karon nga magakita hitabo di ba daw damo halos kabataan aton mga involved sir di ba? Katong may mga ano to?
2: So mas maayo nga we keep them busy sa mga
1: makabuluhan. Oh, mapuslan, makabuluhan
2: mga activities. Oo.
1: Kaysa katong mag-TikTok kaya ang siling sang isa sa mga nalipatan ko lang sa kung ano to sa din sa ngahaling agency or nga kwanto community basta ang siling niya katong Gore-Tex ba to nga games no isa ka apps no Gore-Tex ba to basta mo tong nakamurag fun to siya katong mga kabataan.
2: Sige.
1: Then ang
2: to culminate para ma-highlight yun ang whole month activity na ay ika-unom na nino nga Gublala Simulation Exercise on Vehicular vehicular Crash Mass Casualty Incident. Dito kini siya sa Banisilan pagahimuon karong July 26 to 31.
1: Hindi, sir, no, remember na ko. Ano nga, lumigyan din sila kagahapon. Tama, sir, no?
2: Galing oh, kagahapon sa Banisilan, no? Para tungod kay ang Banisilan ang mamahimong host ni ini. So, daghang salamat po, no, sa pagdawat sa hagit. Hagit yun na. Kaya first time nila mag-host.
1: Yes, sir.
2: First time nila mag-host sa Banisilan o gingunaning kadako ng activity. O bukas palad.
1: Yes, sir.
2: Na gidawat nila apan nag-request po gyapon sila o ng mga assistance, technical assistance sa probinsya.
1: Of course.
2: So, siguro to, may gamay tanga kwan kung unsay may tabo sa simulation exercise.
1: Yes, sir. At ito na wonder, sir.
2: Ang mga activities. So, no, diya sa, ang kining simulation exercise manggod, murag, taga atong tanawon ang kapasidad, no, sa atong mga rescuers gikan sa mga munisipyo sa pagresponde sa mga nagkalain-lain nga mga senaryo.
1: Yes, sir, nagkalain-lain nga senaryo.
2: Pero ang atong senaryo karon dire, karon nga SIMEX is vehicular crash mass casualty.
1: Yes, sir, nakafocus sa vehicular crash.
2: Daghang sakyanan o daghan pud nga mga biktima ang irespondihan sa atong mga rescuers. Diha atong makita kung unsa ang level sa kapasidad sa atong mga responders. One way gihapon makita nato kung unsa pud ang mga kakulangan.
1: Yes, sir.
2: No, unsang positive nga mga
1: strength
2: sa atong mga responders, ang weaknesses.
1: Yeah. Kaga ang strength ni pos no mo nga ginain ka risk gid sir no nga wala gid untani kontani nga mga in dreams naton nga dili mag-appeal sir no
2: para makita tanan mag-appeal kay
1: yes sir kay isa pud sa pamaagi nga makita niya kung sino among sa ila sino ang pinaka kusgan pod nga which is nga pwede naton matap kung yung isa naton ka LGU nga murag medyo hinahina nga di makaya pero tapad ra sila no in times of mga emergencies so mas madali-dali lang gid sir no
2: nga strengthen coordination
1: yes sir
2: strengthen cooperation
1: yes sir
2: kay dili man pwede nga labi na kung mas casualty dili pwede nga ikaw lang sa LGU ang mag-respond eh
1: ikaw lang isa nya isa ra pa din ang ambulance so nya dagang kayo ang
2: wala man ato ginapangayo
1: oh yes sir pero kasi pwede nga maitabo
2: pwede
1: yes,
2: nga maitabo nga magkinahanglan ta og augmentation gikan sa silingan
1: oh, mga silingan
2: mga responders so ma-practice na to ma-establish ma-practice na to ang mga coordination nga mechanism
1: yes sir oh the part na sa dito sir no sa katong during sa katong pan mismo katong activity mismo nga yes. Katong sa vehicular crash no daw ma-part sa dito sir no paano ma-manage
2: ma-test na to ang level sa management sa mga LGUs especially
1: yes,
2: Banisilan
1: yes,
2: silang host kung paano nila i-manage ang maong insidente duha manggod ka insidente na siya vehicular crash o flooding
1: yes sir po katong masulod sa tong sa ato ang simulation exercise dai no tama yes. Nindom ko mauto dai nga may mga required na swift water kag isa pa nga namangkot sila nga sa Banisilan no kay ang Banisilan kung kay balo kita damo gyapon dito nagapanghitabo nga mga vehicular crash yes, no
2: mga aksidente sa sakyanan dapat mga nalunod
1: yes sir yes.
2: So kana ang kinatibukan no mga activities nato sa National Disaster Resilience Month
1: celebration no ang ginalamkita nato
2: observance
1: so
2: Murag nag-ambak na to.
1: Dali, gigisulat na lang na to. Kasi sir, gigisulat na lang na to. Saka, siyempre, katong meeting ninyo sa fan run, katong sa Antipas, mao na ba ito, nasulat na lang na to. No? Ay, para isahan na lang. Then, ang opisina po doon, po diya po, always, no, kay si Sir Noli, very supportive, gid sa amo, no, wala niya gaming ginabayaan, no, biska nag-retired na siya, pero ang iyan, kasing-kasing kagang iyan, pananaw, ara, always, diya po nag-abili, no, kag-andam, gid niya magbulig sa amon para madugangan, pagid, no, amon kay balo, kag-matudluan, gid kami, kung paano siya nga mapakusgan pagid na to, no, ang opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So, nagkanta kita sa formulation sa aton hazard specific SOP. May, although may mga man-ops makita, may mga SOP makita, pero kailangan pagid ang specific nga standard operating procedure, no, na which is nga magamit namon kami, mga rescuer, kag magamit namon in time sa mga mayara nga mga hitabo, yeah, mga emergency.
2: Importante magod ni siya sa to, ning standard operating procedure, kay murag biblia magod ni siya sa mga responders na to.
1: Yes, sir.
2: Kung unsa man ang sitwasyon, na yung mga specific na mga lakang.
1: Yes, sir. Nga amo na siyang dapat, maugi na siya dapat buhaton. Kung amo na yung sitwasyon, amo na siyang buhaton. Pero daw, bahala na siya sa real makoy nga mag... may mga adjustments, siya. May mga adjustments, pero ang
2: basic na siya, mga steps.
1: Yes, sir. Oh.
2: Kay dili lang mabot mong kodang panahon nga dili lang kamo.
1: Yes, sir. Amo
2: ang
1: isa.
2: Ang gamit ni Ana.
1: Yes, sir.
2: Bisag kinsa ang musulod din, ha. Kung makita niya, mabasa niya ang atong SOP or Standard Operating Procedure, naa siya'y guide.
1: Yes, sir. Kagkatong outcome, katong gusto natin nga mga resulta, ang amo gito siya ang masundan, amo gito ang magawas.
2: So, mamahimo na siyang guide or Biblia sa mga responders natin sa pag-responde sa bisag unsaman nga mga hazards or incidents. Yes, na may tabo din sa nga ilahang masagubang.
1: Yes, sir. Sagubang ba? Yes, sir. Sagubang, maatubang, maengkwentro. Basta maatubang, maengkwentro, masugata.
2: Dili nga, magtinanga ka pa, kaya magunahuna ka pa, unsay sunod akong buhaton.
1: Yes, sir.
2: Unsay sunod, anak. Pero kung yes, natin SOP, automatic
1: yes, sir.
2: Na.
1: Automatic na siya. Naana siya din, i-practice po siya, no? Kaya basi kung abo lang gabon. Ano pa? Tangan magguha pa kita sang isuot kag mag sir may mga
2: sa

0: meeting na sa aton nga serbisyong totoo karaban ending local communist armed conflict or katong tawag na tong CCLCAC no. So magbalik naman ang kini nga programa natong serbisyong totoo karaban nato karong July 2 na sa magumpisa sir no dito sa Pigkawayan sa Pigkawayan Pigkawayan na Pigkawayan sa Rinibon Pigkawayan no dito ang una karong July 2 so ang among mga kubana na nakigaupod sila dito no sa team ni Ma'am Vilma Mendoza during sa coordination meeting nga itabo sa Tuluna no katong Martes then sa Samlang katong Miyerkules kagahapon sa Makilala kagkaroon no ang aton nga kaupod nga si Ilmo isa sa mga staff nato no ara sa karon sa magpit para mag-attend sa katong ginatawag nga coordination meeting
1: kining serbisyo totoo karaban kuan siya murag convergence dito magtapok ang mga ahensya
0: yes sir
1: mga departments sa provincial government o maghatag og mga serbisyo
0: yes sir so,
1: para dito sa mga barangay
0: affected sa mga insurgency no katong mga identified
1: so,
0: nga
1: sa tanan kato kaning mga ano nga munisipyo kung may mga
0: Totoo. Karaban yes, sir. O katong mga sa katong mga barangay lalo na katong identified nga barangay no. Pwede man aton unta na sa istorya pero ibutangan lang natong kano marag itago lang natong. Ilimita lang nato no. So muna sa atong service yung totoo karaban kag kabalo kitang aware naman halos ang mga tao kay ang mga katong mga dating nga mga barangays nga katong infected banalo na infested na sa no nagiana so muna sa ini sir no like ini nga STC karaban nakaangot man sa executive order number 70
1: pinakatumong yun ni is ipaduol.
0: Yes, sir.
1: Ihatod.
0: Oh, yes, sir.
1: Servisyo sa gobyerno dito sa barangay.
0: Opo, kay amo man sa ang kasagaran nga ginarason nila nga hindi nila mabatsagan, no? Hindi nila mabatsagan ang gobyerno. Amo na nga nagkadto sila sa nangita sila sang agi sang iban nga pwede nila mapangayoan sang tabang amo na siya nga ang executive order number 70 gipakita na whole of mission approach amo gani na sang sa joring sa serbisyo totoo karaban naton may mga kaupod gyapon kita nga halin sa national agencies
1: CO opo PNP
0: sundalo tanan daghan sir may mga yes sir pati nang gapanghatag sang birth certificate naga-issue ano tawag sila
1: NCR
0: ang sa karon ano kani lang natawag nila gagang tanan halos tanan nga opisina nato na nagaadto pa dito para maghatag sa ilang serbisyo so amo lang to no ang aton nga activity sa amon nga opisina nga nakalambigit ang amon opisina sa sulod sa isa ka semana so karon aton na nga ipahibalo no ang aton nga weather update karon no ang Mindanao sakop na ang Cotabato province makasinati kita sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sang patak-patak nga pag-ulan kilat og pagdalugdog tungod sa localized thunderstorm posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagat ngadto sa habagatang kasadpang direksyon so mao na sa nang ato ang weather forecast no panalagsaan pagdag-om ngadto sa mapanganoron nga kalangitan inubanan sang patak-patak nga pag-ulan
1: mao bitaw nga kung atong tanawon atong panahon karon medyo makulimlim
0: yes sir makulimlim
1: dili lang ni siya seto tungod sa localized thunderstorm kundi tungod pod sa bagyo
0: yes sir nakasulod na no
1: nakagawas naman si bagyong Francisco? Pero nisulod man sad si Gardo
0: si Gardo si Higos no international name si Higos
1: ang pangalan ni Gardo usa na siya sa severe tropical storm
0: opo
1: pero ang fortunate kita din sa probinsya nga dili kayo ta naapektuhan tungod kay dito siya sa ibabaw sa
0: yes, northeast
1: northeast o dito lang siya sa dagat
0: Yes, sir.
1: Walay chance nga maglandfall. Wala chance nga mo igo siya sa kayutaan dito sa Northern Luzon.
0: Opo.
1: So, pero kining pagdag-o murag appeal gyapon siya sa epekto no sa kan.
0: Yes, sir. Pero nagapangamuyo kag baya kita sir nga mag-ulan unta kita, di ba? Wala maulan.
1: Okay lang man ang ulan basta di lang tabagihon.
0: Yes, sir. Kay katong si Francisco no napad kayo dako to siya pero swerte kay dito sa dagat kay walay wala ka atopa sa landmass. So walay mga naapektuhan nga naapektuhan. So mao ka to no ato ang weather forecast then mag-add to ta sa ato ang climate outlook no.
1: Dagdag pa to kay yes, ang kanang si Francisco is ikapila na siya, ikalima.
0: Di ko na makuan
1: din siya. B C D E F, F. Ikauno.
0: Opo. Pero
1: ikauno. Plus G, ikapito na si Gardo.
0: Si Gardo, okay.
1: Oh, ginasunod mang una alphabetical mang una ng pangalan.
0: Yes, sir, ang pangalan sa atong bagyo.
1: Kano
0: sa
1: ka mo abot ang toto nga ano?
0: Ay, wala sir kayo daw kusog ang hangin nito.
1: So, ana siya. So, ikapito na siya nga bagyo sa karong tuiga.
0: 2026.
1: Now, para sa atong climate, kung ang atong pag-asa is nagpagawas na og bagong climate outlook, 6 months, no? 6 months nga forecast, may tabong sitwasyon sa atong panahon. Nagapadayon ang atong El Nino, no? Kung last year, naanay 92%, nga sigurado gyud na may tabo nga El Nino.
0: Yes, sir.
1: Sa karon sa gipagawas sa pag-asa 69% nga adunay strong El Nino.
0: Yes.
1: Karong August, September o October. O ginatan-aw sa pag-asa nga mahimo ni siyang magpadayon o mo kwan pa.
0: Mo abot o
1: mo dili kanang maglala.
0: O maglala siya.
1: Maglala siya, 62% nga maglala siya gikan October, November, December hangtod sa January sa sunod nga tuig.
0: Yes, sir.
1: So, kung adunay El Nino, ang pinaka epekto ni ana is lesser ang ulan.
0: Yes, sir.
1: Pero adunay gihapoy mga pagbagyo.
0: Yes, sir.
1: Pagulan, pagbagyo, ang naka-ano lang is ang mga bagyo karong El Nino nga panahon is mas kusog. Mas kusog, moabot siguro daw og mga typhoon o super typhoon nga mga
0: category.
1: So, mao na ang atong bantayanan o preparahan, no? Especially sa mga sektor sa bagay kung El Nino manggo di halos tanang sektor
0: tanang sektor una lang mauna lang si agriculture pero tanang halos
1: lang level ang epekto ni
0: epekto, yes, sir.
1: So kana ang atong outlook o forecast sa pag-asa sa sunod nga unong kabulan gikan July to
0: December
1: December so magsugod gyud ang o karon medyo gyud ang El Nino.
0: Okay, even sa katong kanipag-asa.

0: po ni pag-asa sir, di ba? Nga si El Nino na ana jud sa tropical Pacific sa karon.
1: Yes. Oh. Yes, so naana gyud ang El Nino.
0: Yes sir.
1: Mao pero dili pa mao bitaw nga pag-abot sa August dito na mag medyo ano siya.
0: Yes sir, magdaan
1: da. Feel na nato ang kainit.
0: Opo, kay magamay-gamay ang ulan, so magtaas-taas ang dry days, so dito na natin ma-feel nga ay tuod gid man gali o pila na kabulan nga rainy season noon ta tani karon, pero ang aton nga mga basakan nga aton kang gagmay lang nga tubig ang nagasulod.
1: So kana ano mga igala ang atong preparahan sa na bilin nga unom ka bulan. O hantod sa first quarter sa sunod nga tuig.
0: Yes sir.
1: So padayon ang among sa opisina no, ang among paningkamot nga makahatag og mga tips.
0: Yes sir.
1: Mga suggestions, recommendations kung unsaon nato pagpreparar, unsa atong himuon, unsa atong buhaton aron at least ma-minimize,
0: mapahagan-hagan,
1: ma-mitigate ang impact sa El Nino. Ang pinaka impact mong guna ang epekto nini is extreme heat.
0: Yes sir.
1: Diba? Extreme heat. So siguro napamantay na bilin nga panahon. Pwede ta mag no mag istorya kung unsa gyud mga uban mga lain-lain nga mga buhato nato kung adunay maka-experience kita og extreme heat.
0: Yes sir.
1: Sige, unahan nato. Stay indoors as much as possible and limit exposure to the sun. Say, yes, pasabot ani, sir to.
0: Yes, sir. Limitahan ato yun dito.
1: Gitranslate
0: lang ni muna, sir to. Oh, yun.
1: Oh, gano'n.
0: Limitahan ato lang magpainit dito no, sa ano ni? Sa gawas, no? Maggawas, no? Limitahan ato. Lalo, di ba may mga oras pa ganin na, sir, nga dapat nga mainitan at kagidili, gito magpainit, di ba?
1: Imo nila sa una, alas 10, kutub alas 2, ang pinakainit nga mga period sa usa ka adlaw
0: nga pero dapat karoon, nga iwasan na to.
1: Oh, pero sa karon murag alas 7 init na.
0: Yes sir, kanang every time kani nga every Monday nga mag flag racing ta dito. Oh, grabe na pa may pais ang iban ni eh. Ano oras na
1: 7:45 ma remember mo tong sa nga tuig to nga dito pa ta sa sulod sa gym naga.
0: Ay, yes sir, of
1: flag
0: course
1: racing.
0: Yes sir, oo.
1: Problema lang kay bawal man di ay. Oh, so kana no, especially sa mga bata.
0: Yes sir.
1: O mga edaran.
0: Yes sir, katong mga vulnerable. Oh, mga bata.
1: Siguro karon mga 8, alas 8, kutob alas 4. Masika yes, na mga init nga panahon nga period sa adlaw.
0: Opo.
1: Oh, likaya na to, no? Likaya na to nga ma-expose kita sa direct heat.
0: Tapos too much sa exposure.
1: Kung di yun balikayan, nga magawas kita, magdala kita og
0: mga panangga.
1: Pananangga.
0: Opo.
1: Payong, ano sa pa?
0: Kalo. Mag-jacket siguro.
1: Sunblock.
0: Oh, yes sir, sunblock.
1: Okay. So, kana no? Isa ka tip na to na. Then, protect face and head by wearing wide brim hat. Ano naman din na. Katubi itong kalo nga lapad.
0: Nga may
1: wide brim man daw. So, lapad na siya.
0: Para may ara sa lapad shadow niya. Lapad shadow niya pagkita sa kilawas.
1: Dress in loose fitting, lightweight and light colored clothes that cover as much skin as possible. So katong mga luag, yung atong isuot, ginarekomenda ang atong isuot is katong luag.
0: Yes sir, luag.
1: Light colored.
0: Light colored. Basta light.
1: Okay, ang ano man good is ang tendency man good is light colored nga mga textile mag-reflect na siya og init.
0: Ay, okay. Oh.
1: Pero kung dark imong suoton mag-absorb og init.
0: So that's why mo gali na kay, sa mga encourage nila.
1: Kung tong dito ko sa Saudi.
0: Yes sir.
1: Tinuod bitaw.
0: Yes sir. Kabalo mo.
1: Kung during winter, ang ilang tingala kung anong ilang suot is itom. Mm-hmm. Kanang sutana sa, black, oh, sa mga Arabo.
0: Sa Islam. Oh.
1: Itom or brown na sila.
0: Mm-hmm.
1: Katuloy ay ang ano kay basta basta winter man god is bugdaw siyempre so magkuan ang itom is mag absorb og init.
0: Mm-hmm.
1: So pangontra nila to so, pero kung tag init po dito puti ang ilang gamit so mag reflect sa init so mao na siya ang logic So, gamito na to ang ating isuot is kanang luag, light colored nga mga damit.
0: Yan na magsige tag-inom tubig siguro sir, naman na.
1: Okay. Basig mabuti niya. Use a body system when working in extreme heat and take frequent breaks. Oh, kung okay. Nagatrabaho kita, kung pwede, natay kauban, pirmi.
0: Yes, sir.
1: Kaya kung magkinaunsa man, body system, magkinaunsa man, na ay makaalalay sa to, ah. Na ay makareport na naanay na hitabo sa to, ah.
0: Yes, sir.
1: So, ana niya, kinahanglan, kung di yun makaya, magpahulay.
0: Relax.
1: Relax ta. Dili nga pride bang ba usahay?
0: Oh, yeah.
1: Pero kaya lagi na, kaya.
0: kaya mukat.
1: Kaya mukat na di ay.
0: Dili magod magdawat sa edad na. Oh. Na sa kamarang sa kasagaran ang rason nga nang ipasubo gitong lawas.
1: Edad bang yun yung mong ikuanan to?
0: Oh, unsa may, unsa day?
1: Dili mag sa ilang kapasidad.
0: Oh, kapasidad. Ugan nga kapasidad. Edad, di ba? Kapasidad, oh.
1: Stay on the lowest floor out of the sunshine if air conditioning is not available. Katong mga kwarto, mga building, mga rooms nga walay aircon.
0: Katong sarado, no?
1: Oo, sarado. Kung pwede, dito ka, i-abrihan mo ang ano para makasulod ang presko nga
0: init
1: o hangin. Sige. Stay on the lowest floor. Lowest floor.
0: Yes, sir.
1: Dito sa pinakaubos. Tungod kay ang bugnaw ng hangin mas bukat.
0: Oh.
1: Muna siya dito siya mubaba, sa ubos.
0: Mubaba siya.
1: Ang gaan, ang init nga hangin sa taas siya. So
0: yes,
1: dito gyud ka sa ubos.
0: Yes sir.
1: Muna ang logic ana.
0: Oo.
1: Muna ang science.
0: Nagtinuod jud na eh. Muna jud na science. So muna basta basta lamig ini bugat na siya.
1: Postpone outdoor games and activities. Okay. Kini, mau bitaw katong pareho kay puno sa number 1 kung init ang panahon ayo nagipugos nga magsige pagkagdula og okay naman ang mga pikol karon.
0: Oh, kay indoor
1: man. Pikol kay indoor.
0: Oh, indoor. May, pero usa init pa sa
1: class man kay naa na may mga atopod.
0: Oh,
1: aircon pa man. May para pikol kay pero ang tennis.
0: Oh, dapat mo magawas.
1: Kami kani naga tennis may alas 5 o alas 5:30 kutob. Alas 8 na lang.
0: Ay, okay.
1: So na, abot pabig alas 11, ay alas 10, alas 9, alas 10. Kaya hindi naging makaya ang kainit. So, mauna siya, no? Kung naamay mo activity, siguro alam ninyo nga sayo mahuman. Kung hindi naging makaya, undangon, i-postpone, i-reset sa sunod ng adlaw para bugnaw. So, good tag sayo, para mahuman
0: mo sayo. Sayo.
1: Naraman lang na. Then, considering spending okay, eat well balanced light and regular meals. Kito?
0: Yes sir. So
1: unsa may gina ma-recommend nato nga pwede ka lami na mga prutas no?
0: Yes sir, prutas kin sir basta mga tinginit kay para melon. Oh melon, mga papaya nga alin sa refrigerator. Bugnaw man. Para mga lights, mga goals niya.
1: Taas o water content?
0: Yes, sir. Melon, oh. Melon. Melon. Apple.
1: Apple.
0: Apple. Cucumber. Cucumber. Memo na sa vegetable. Vegetable actually, sir. Vegetable actually, sir.
1: Then, likaya na ito ang mga kanyang mga beverages.
0: Yes,
1: soft
0: sir.
1: Drinks,
0: soft drinks, mga
1: kape,
0: mga beer, diba?
1: Kasi kape. Dabaw.
0: Kape, ah.
1: Dili man actually iwalaon yun ang kape. I-minimize.
0: Minimize ang pagbutang sa kape.
1: Ang kape, dali na siya maka-hydrate.
0: Ay, okay. Maka-dehydrate siya, no, ang kape, no? Kaya ginagawa sa uban na detox,
1: avoid drinks with caffeine.
0: Ay, okay. Arak lang.

0: No, sa atong co-host karon, atong kauban karon na si Engineer Arnolfo Villaros sa pag-uban sa tuwa sulod sa usa ka semana og daghang salamat pod sa mga naminaw.
1: Shout out sa atong mga panteros niya.
0: Yes sir, ang panser, mga hindi man tinguli ng bilin, ano, mga pahimang nor, padumdum sa to ang mga tigpaminaw.
2: Sige, so always sa panahon manggol sa tag-init karon, always stay hydrated, mag-inom kita og daghang liquids, meaning tubig, no? Tubig, then keep out of the direct heat sa sun. Stay safe and mayong odto sa tanan.
0: Usab, kini si Toto ang inyong abang lingkod, no? Nagaingon nga God bless us all sa programa nga
2: Bantay Kalamidad,
0: Bantay Kalamidad sa Gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
3: At inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magdikiliki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hi mga listeners of Joy, ako si Emma Moreno dari sa Indangan. Akong request song kay Pano by Jack Tabudlo. Thank you Joy. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City, 102.3.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
4: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
5: Kung saan ipatik mo saya?
4: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, kita ka alam ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili wala dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, siya, so na nang tingin ako ganado, pre, testing ni Trey, kay muna ako, usahay magamit kay Ladin na ka nang maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipaladin ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, ako, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulak mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, Muradong dami ani. Mabibili. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
8: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gartel na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ba wala napahak, yan yung mga sabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi, Moshi, Shiki, Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty, so Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Gawas sa spirulina nga giilang hari sa mga herbal nga nagunang sagol sa Yaki Herbal Capsule, lain bang sagol nga herbal plants ang dunay daghang supplement, lahi nga kahimsog ang imong on. Kay makaboost man kini sa energy o makapalami sa pagkatulog. Ang tamang parte sa tanang luyang dilaw, daghan gila lain-laing klase na kemikal o sustansya ang makuha nga benepisyo sa maong sa ato ang panglawas. Ang ugat adunay curcumin. Mauna ang kuan ha, kanang explanation sa luyang dilaw. Ang ugat ni ini kung gamot, ugat. Ayon, dunay oil nga tumeron, atlanton o gingerborn o daghan pangam o makawala sa galain-laing balatian. Inana na kuyo kaig mga term ni, no? Oo, kanang mga scientific name sa luyang dilaw. Para ay naglibuga ang inyong kuan, huna-hunaan ang mga gipanglitok na mo. Kay kami man gani naglisod. Basta huna-hunaan sakit sa kuto-kuto kung kaning abdominal spasm, kabuhi, kumbaga, bulat. Mga batang bitukon, samad, pinaakan sa mga insekto, migraine, pagbatok sa cancer cell o daghan pa. Yun na ramang higala. Ang cancer o cancer cell na sa ato ang lawas, naaragod na. Kanus ana sila nagiging aktibo kapag ang tao problemado. O, ingat to sa pinakadako nga butang problemahon yun. Mauto mang gawas to ng mga cancer cells. Matingala ka na lang daghan naman kung bukol-bukol. O, naunsa naman in town ko. O, tungod ka na sa kondisyon sa imuhang panghuna-huna o sa kondisyon sa imuhang panglawas. Muna nga gikinahanglan nato ang turmeric o gikinahanglan nato ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw o saka antioxidant paong ginabasura niya ang mga toxic na nisud sa lawas. Pinaagi sa mga nakaon o mga nainom. Ayan. Sa mga higala, kung wala pa ka nakasulay sa Yaki Herbal Capsule, sulay na. Aron ikaw man, mahatag ni mo sa imong kaugalingon ang daghang benepisyo. Aron mamahigi mo nga. Ingon na mo, suwayan na lang ninyo ang Yaki Herbal Capsule. Ituyo gyud sa Yaki Laboratory nga ihatag ang tanang nutrients nga gihimong premium and quality aron dili masayang ang kwarta sa taong motomar sa Yaki Herbal Capsule. Kay muligun man ang ihang immune system kung pa

0: Mar lang siya sa Yaki Herbal Capsule o nang haplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang, talit ka, kusang pipi kong kasing kasi, lumurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning, okay naman ako mamina. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Buwan yung mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon kining atong programa. Kung aduna kamo yung mga pangutana, aduna kamo yung
2: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Yaki Gapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ayan, kumusta po ang ating mga ka-joiners nga mga naka-live karon. O ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental nga naglanog-lanog ang 105.7 Joy FM. Gikan diha sa Katiel o Boston paadto sa Banay-Banay. Ayan, and sa uban pa nga mga lugar.

Madungog o naglanog-lanog ang ato ang 105.7 Joy FM. O man nato sa Caraga, si Dan Dalandan o siyempre mga ka-joiners. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay sa may Misamis Occidental. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim o ang tanang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur ang nagasunod sa 99.3 Wow FM. Ayan. So, sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang istasyon o sa tanang mga ka-joiners nato nga naka-live naakaroon sa naglain-lain nga mga lugar o sa naglain-lain nga mga nasod. Ayan. Welcome po dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan. Kumusta ang atong mga drivers na mga sweet lovers? Oo, adlong Biyernes. Thank God it's Friday. Oo, katong mga naa sa gobyerno, nagbirig-birig na sa ilahang mga boss karon nga kung pwede mag-undertime. O, diba, manguli sila ang probinsya. Kung sa ito ang mga estudyante, nga nagbabalak na umuwi po sa kanilang mga probinsya, mag-ingat po kayo mga ka-joiners, ha? Walay magsibat. Tapuson usa ang klase bago maghuna-huna o uli. Kay sayang ang inyong ginabayad sa school o maabot ang panahon masigdili mo makapasa daho kaing tulubago ninyo sa inyong mga ginikanan. So ayan, sana napaalalahanan po kayo at sa ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman. Oo, ayaw ka mo pagkawad iog paglaom. Padayon ang pangalias kahit asan na kung hindi pa naman panahon. Kung unsa man ang inyong tambal nga ginainom, gamiton nga makapaayo sa inyohang balatian. Ayan. At syempre mga ka-joiners, pagmatapalang yod nato sa buntag, ginapangalian na nato sa kahitasan ang pagpasalamat nga buhi ta. Salamat sa bagong adlaw sa ato ang kinabuhi ug ato ang gihangyo nga ampingan kita sa tibuok maghapon. O diba? Madalas pinag-uusapan po natin yung huwag nang problemahin yung mga nagbigay ng sama ng loob sa inyo na mga nakaraan na, di na kasi maibabalik yun eh. Pero kung ano man ang inyong nararamdaman, ganyan lang yan talaga yan eh. Oo, maulag yun na siya. Magbati yun ta every time nga ato ng mahuna-hunaan. Usahay di itakabalo, nagtulo na di ay ang ato ang luha. No? Tungod sa kasakit ka gibati. Ilabi na kay kung mga imuhang kapamilya, anak nimo, mga igsuon, di ba? Na after all these years, ingon sa kanta, oo, gihimo ni mo ang tanan for them. Pagkatapos, mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

palihog, kung naamoy, kung naminaw mo karon sa inyohang kanang mga naka-live, basig pwede ko naamoy radyo, ay tune in ninyo sa 105.7 na Joy FM. Ang information

at nga ang Kidiaki Vitamins very good guide na sa mga bata, ha? Sige, sulayin ninyo. Glorificom naglagungan. Good afternoon, Mommy Joy. Greet lang na ako. Akong mama. Ay. Kelly Mercado, thank you for watching. Cecilia Ladera Ruiz. Greet ako. Nako ang Evangelista family dito sa Porok Saranay, Kabakan, Cotabato. E.R. Motia. Good P.E. Mommy from Uzamis. Naminaw kanunay mula umaga hanggang hapon. Ayun.

Hello daw po Kalihania, si Bibikan, Bulaw, Andolana, si Nana og si Ina. O ikaw pa, Mami. Kamusta ka na pala? Kahapon, wala ka naman. Day out, Miyerkules ang wala si Mami. Margie de la Tori Makapobre, good afternoon, Mami. From Ubay, Bohol, Richard Masanggid, Tagpila, Agnado Capsule. 35, 50 ba? Oo, okay. May pagkamahal-mahal ang anak. Kanato. Nado kap. So, thank you, Mami. Shout out ko sa Ilha Mama. Oh, thank you po. Boss DC kayo. Ano? Good afternoon, shout out there lang po, Mami. Pamilya Bagong, Anlain, Tabaya,

no, naka full bars me, pero hindi nakakatawa. From Densya Almada Pabaro, maayong hapon, patugtog po ang PS I Love You, Ma'am. Ako ang bunso na si Kie. Jumasangid, gamit ka sa ganado. Oh, maganda po ang ganado kasi nagpapalakas siya ng katawan, magpa-abdik sa imuhang lawas, o naakay mga trabaho, hindi ka basta-basta mapagod o makapoy. O syempre, labaw na pag labing-labing mo kay misis, labaw na nga ganado po gihapon ka, kaya wala may pagkakapoy. Ayun. From Jocelyn Bagong, binabati ko ang anak ko dyan sa Baguio City, si Paul at si Lara May. Salamat. Request ako ng, request ko wait anak. Mayroon bang wait anak? May song na wait anak? Hmm? Daniel Calextro, madyo na hapon, ma'am. May greet kami at Bernard June, Mateo Esteba, Villaseca, Caligunan, thank you for watching.

Trailer ano ninyo? Naka TeamSpeak. Oh, did yun ninyo i-monitor? Oh, kay daghan na ang nagakuan nga dili ta madungog. Dodds Magno, thank you for watching. Halya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi.

Yung kasaysayan na atin pong tutunghayan, pero dapat maganda yung signal natin, ano, para masubaybayan po ninyo itong kasaysayan. Sabi dito, Dear Mommy Joy, maayong hapon, Mommy, ug sa tanang naminaw sa programa ng Dear Mommy Joy. Tawag lang ko sa pangalang

kailangan mo na ng kwarta, kailangan pa yun nimo og backer. Kay kung daghan mo ang naay kwarta, kung kinsa kayod kadtong adunay kalakasan, wag yun to ang makasulod. Minana kapait ang sitwasyon. Maningkamot kang mo eskwela, makatapos, pero pagkahuman nimo, standby. Lisod kaayo. Asa man ang ipamalit sa posisyon. Kung ang imuhang gigasto sa imong ginikanan sa imong pag-eskwela, puro pa mga inutang o gani. Nag-graduate na lang, wala pa nabayaran. Nag-hope kasi ang mga ginikanan nga pag-graduate, makatrabaho, makabayad sa mga utang. Pero kung naga-standby ka lang, mautoy pa itgyod kaayo. Muna kasagaran, ang imuhang profession, dili nimo ma-practice. Kay mo adto ka og mga mall karon, daghan kaayo ang mga professional teacher kay nakagraduate na. Unsaon, og wala kay kwarta, dili ka makakuhag item. Ingon anak ka merinda og mga kabtangan para ang maka-item ang ilahang mga anak. So, maone, nasama sa akong giingon, wag yun ko nakasood og trabaho. Kay wala mang ko'y backer, wala pa yun ko'y kwarta nga ibayad sa item nga gusto nimo maangkon. Karon, nanglingaw na lang mampod ko sa akong trabaho. Makaingon ko sa akong kaugalingon ang total pareho para manggiha. Dili man ako ma-practice ang ako ang profession, at least

40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sa makausap pa, maing hapon sa ato ang mga tigpaminaw diha sa Katiel, Davao Oriental. Og maing hapon diha kay Mayor Meloy Nunez diha sa Katiel. Ayan. Shout out daw sa Masanggid og Mandagyo og Baka Family, gikan kay Ariel Baka. And also from Rekrek Eliseo, watching from Bislong, Maraya Glupon, Davao Oriental. Daghang salamat, Mami, sa pagbasa. You're welcome, Rick Rick. And George Tilakan, thank you for watching. Ariel Baca, request kog song Tahanan Mo. And also, Rosie Binaning Dumay, good PM Mami, greet ko og happy graduation day. Sa ako ang pag-umangkon na sila si Joel Binaning Nobleza, Dieter Silat, Banggiob og J. Ann Lino Dumay. Ang bumabati si Auntie Rose ng Sitio Payag, Barangay Lampiawan. And also, congratulations diha kay Joy Joy Pilaypa, no? O, nag-graduate po atong 24 sa iyahang sa batay kurso ni Joy Joy, ha? Sa batay kurso ni karang mag-manguhag dugo on sana. Medtech, oo. Ayun. Hopefully, magiging medtech siya pagpasa sa board. Ayan. Medical Technology. BS and Medical Technology. Congrats, Joy Joy Pilaypa. Ayan.

And also, thank you for watching kay Boss DC Cayetano. Mami, unsa daw tambal sa arthritis. Gi-arthritis ang kauban nako. Nako, Belonga Gold. Pero may nako na ginaingon nga basta ka nang di nakalakaw, di nakatindog, nang hubag na ang mga tiil, mga bokton ba diha? Duha dayon ka Belonga Gold, buntag, udto, o gabi. Oo, makapahuway yun mo ana. Sulay ninyo. Mapalit ninyo na sa mga butika. Basta ka ng arthritis, mga bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan, Belonga Gold dayon mga ka-joiners. Asli Awit Aquino, God be Emma, may pag-greet naman ang Awit family o Duyan o ang Aquino family, salamat. And also, kay Ariel Baca, no? Thank you for watching. Maribel Iligan, thank you for watching. Dato Aban, dili gyud ka madungog mami sa cellphone ko na lang madungog. O, asa di ay siya naminaw sa radio? Sa cellphone na lang daw siya madungog. Hala ko, ay try daw ninyo na nga susihon kung naunsa. O, Galimindog Hana, good afternoon Mami Joy. Shout out ko sa ako ang uyab dyan sa Lapinigan na si Janjan Magno. Salamat sa pagbasa Mami Joy. Jim Jim Pisukan, good afternoon Mami. Shout out lang ko sa Pisukan family, Bungadon family o sa Tanang Naminaw. Diha, shout out po di ay nako akong uyab nga si Jomeline Sognoan nga naakaroon sa work. Amping kanunay. Raf Lichido, Mami, shout out sa mahal ko na si Mary Jane Iscanyan o Angelo Fordan. Request ko gsong tahanan. Salamat po, Mami. More power po. Dory Siligbon, Balyo Alo. O, Mami, shout out sa Balyo Alo family. Siligbon, Vasquez, at sa Tanang Naminaw sa programa mo, Mami. Kag sa igsuon ako, naga-cellphone, si John Nabinuya. Thanks, Mami. Michael Liwanan Samyana, kumusta ka na? Greet na ako sila Ninang Rizel Rose, Ninang Pastura, Tito Ariel, Tita Ruth, Papay Jose, Papa Michael, Mama Annabel. Salamat sa pagbasa, Mami. Dom Lascamana, shout out from Bangkirohan, Davao City. Request po ng song Mamatay Akong Nakangiti. Thanks sa pagbasa. Maribel Pablo, gandang hapon po Mami. Shout out kami dito sa Barangay Midtungok, SNA. Nakikinig ng iyong programa. Thanks po Mami and God bless iyong program. Ana Asoy Kuwa, thank you for watching. Balikan natin ating letter sender mga ka-joiners, no? 15 minuto na lamang po bago mag-alas 2 po ng hapon. Magandang hapon kay Miriam at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Kanabito ang maingon mo nga malas, dili man siguro, no? O kanang usahay maugyod na ang failure sa kanang dali rabitaw nga mahigugma, dali na ma-in-love, o kanang usahay sa ato ang kabuotan, sa atong pagkamaayo, may mga pagkakataon na kanang lisod nga mubalibad. Kay dili ni mo gusto nga mapahiya, kana bang maulawan ang tao, no? Kana, depende manggod na siya sa situation. Pero kung maingon na gani nga, ikapital na nimo ang imuhang kasing-kasing, no? Oo. Huna-huna ang usa og maayo bago na ibutang sa kasing-kasing. Kay kanang sa huna-huna pamanggod, pwede pamanggod na magbago-bago ang imuhang huna-huna. Pero pagtuan na siya sa kasing-kasing, lisod na kaayo ibton, no? Bisan pa og maingon ka, naglaagot ka, dili na nimo siya love, ana, wala siya'y pulos, pero unyang taod-taod, kung unsa gyud ka tong tinuod nga sa imuhang kasing-kasing, maugyod na siya ang magpatigbabaw. Oo. Kay kanang pero kanang sa imuhang gihuna-huna pa lang, oo, pwedeng idayon, pwedeng dili, ana god, pero tuan na sa kasing-kasing mainang pagkaplastar gyud na. Lisod na kaayo mo bitaw nga kana bitaw na akay mga past. Oo. Dili man gyud ingon nga totally mawala to. Oo, kasi naging bahagi ng buhay mo yun eh. Oo, moingon lang siguro ta nga matabunan siya. Pero didurag yun na siya. Niya mo abot ang mga panahon nga naakay mga failure pod, nag-fail pod ka.
sa mali, dahil sa maling akala mo, pinalitan mo dahil akala mo mas better itong bago, pero pagdugay na ma-realize mo na ay mas better pala yung nauna kaysa aning ulahi. Moin ana. So although wala na to, pero dili malikayan nga madumduman gihapon nimo. Sumutong giingon ako, pag naana sa kasing-kasing mo, naging bahagi na ng buhay mo, aduna gayoy mga higayon nga wala na kay gisulti, wala na kay tingog, wala na ka nagabanggit niya, pero deep inside you, naagyoy na yung mga pagkakataon na maalala mo siya. Oo. Adto ka og mga lugar nga paborito ninyong adtuan. Oo. Maisip mo talaga, bisan og kinsa pa ang imuhang kauban. Madumduman gyud na nimo kapag ka naging bahagi ng buhay mo ang isang tao. Now, naingon nimo nga na anak ay anak, murag mas maayo siguro mag-concentrate ka na karon sa imuhang trabaho. Bisan og wala man gyud nimo na practice ang imuhang profession, og ako kumpormi gyud kaayo ko sa imuhang gisulti nga karong panahon na lisod kaayo gyud nga mosalig kita sa ato ang gobyerno. Dapat man dili ta pareha sa ubang mga nasod nga ang gobyerno mutabang sa mga tao kung unsaon nga mapahimutang, no, ang ilahang pagkinabuhi, nga sila pa'y mo-offer og housing, sila pa ang mo-offer sa imuha og sasakyan kung you have to drive yourself to work. Diba nga inaana, good. Pero diri sa ato, dili eh. Parang halos ang gobyerno pa ang motoris sa ato at sama sa mga panghitabo karon. Wala man naghuna-huna ang gobyerno kung unsay ikaayo para sa mga tao. Oh. Ug tuod tinuod gyud pud ka nga kanang mga tao, mga bata bisag wala pa na tao, no, naananay utang na tungod sa trilyones nga utang ng Pilipinas sa nagkalain-lain nga mga nasod. Unya ang mga Pilipino in town mo ay magbayad. So inana nana, muna nga ako permi nag-ingon nga dili na ta mosalig sa gobyerno. Maningkamot na ta. Unta pod ka nang naa sa gobyerno maghuna-huna gyud pod, no? Oh, nga wala nila makita nga kanang mga tao naa na sa ilaha ang tanan, halos nahiga na sa salapi, pero ang ending nila prisuhan. Or ang ending nila tua nagdialysis. Ay na unta ma-realize ka na sa mga tao nga nag-aabuso, no? Naapod na yun naa sa gobyerno nga talagang kinasing-kasing nga nag-aatimang gyudbud sa katawhan. Parehaan ng kuan, pension. Oo, kung nag-pension ka sa SSS, pwede gyudbud ka nga magpa-pension dito sa mga senior, pag senior ka na. Kay ka ng pension dito sa mga seniors, way labot sa kanang SSS, ang pension mo diha, yung contribution mo eh. Kung ano yung ibinabayad mo sa SSS mula nang nagkatrabaho ka, para man ay ginabalik sa imuha. While kadtong dito sa senior, sa mga senior citizen, nga pwede pa walay gipili kung naakailaing pension o wala, nga dapat magdawat pod ka, kadto pod isip usa ka taxpayer. Inana, mamuna, duha dapat ang pension nga ginadawat kung ikaw naga-employee pag-abot sa panahon nga mag-senior citizen ka na. Pero ambot kung anong ginadeny sa uban kanang ubang mga senior citizen nga adunay na'y ginadawat. Wala pa na ako nasulayan eh. Oo, kay ako applyan gyud pod na nako, kay dako kaayo ang taxes nga atong ginadawat. Dapat na apod tay madawat ana, no? Unya kanang lahi pod tong sa ato ang SSS. Dapat masabtan gyud na sa mga tao, kay ako daghan pod kaayong mangutana sa ako abahin ana, no? Sama sa ako ang nahibaw-an, mao na akong ginatubag, pero pag adto nila, ginabalibaran daw kuno sila. So matry nga personal gyud ko ako ang mag-adto didto kung unsay tinuod nga mga pang-istorya gyud. So balikan nato si Miriam. Kanang dapat matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Sabi mo nga, ilang beses ka nang nabigo dahil sa sobrang pagtitiwala, madali kang ma-inlove. Oo. Kanang mabiktima kag kaisa, okay ra na. Kanang ikaduha o ikatulo, labi na kanang ikatulo, wala na. Katangahan na, no? Katangahan na siya, Miriam. Ilabi na kay kung kada makauyab ka, maanakan ka, ay, perting lisura, ana, oy. Dapat maguna-una, gudbud ka. Unless, imuhag yung gigusto nga, magkaroon lang og anak sa lain-lain nga lahi,
wala na siya'y problema kung may imong gusto. Pero karon muraog, mukapyot na pod ka sa afam. Ayaw. Oh, kabalo ka, na masyal na dari sa Pilipinas. Oh, wasing na siya'y pamilya. Unya, pag-abot sa panahon, kanang testingan ka, bisang dili pa na afam, bisang pag mga Pinoy na, no, kaning mga lalaki. Manghagad gani ang isa ka lalaki pag tipo gani ka sa usa ka lalaki, pag type ka sa lalaki. Oh, una, magduha-duha na sila nga hagdun ka, nga kamuraduha. Siyempre, first time, di ba? Mangita nagtulay. Magpatulay na sa common friend. No, dad-ana siya, niya kauban pod siya. So, okay, kanay kauban. Sunod-ana, kay magkasuod-suod na, imbitahon ka na ana nga mag-isa. Kamulang duha. Pag once mo kuyog ka, huna-hunaon gyud na siya sa lalaki nga, gusto pod nimo siya. Kasi kung wala kang gusto, hindi ka talaga sasama kung kayo lang dalawa. Mao na diha ang istorya. So kanang afam labaw na. O pila na siya kaakuan kaha dire. Pila na kaha na siya kaadlaw dinhi sa Pilipinas ug diha sa inyohang lugar. O base gimingaw na na. O gusto ba nimo nga ihalang kang konsumuhon while naa siya dire sa Pilipinas? Unya paglupad na, mubalik sa ilang lugar, bye-bye ka na, ayaw. Oo. Sama sa ako ang giingon, pag muuban ka ana, aw. Pakuan pod, oy. Kanang pa hard to get pod. Oo. Nga naman, huwag makakita mo kaning uban, makakita ganig apam. Murag dolyar ang agtang na sa pananaw. Oo. Parang dollar na kaayo ang noo. O, mauna na ang makita nila niya. Wala gani sila kabalo kung unsay trabaho, ana. O, basing nagkalisod po na dito sa ilaha. So, inana, good na. Kung nakikamigo man, oo. Kung may mga transaction, yes. Pero para sa panagkita ninyo dayon, imbitahong ka nga, mugawas mo, mukaon. O, siyempre, pag muuban ka, ana, maingon siya, ah, dali ra kaayo ni. O, while nagakaon mo, ana, mo chancing na na. Pag humagkaon, asa mo paadto. O, diba? Mauna nga, dili, ayaw. Dapat matagam-tagam pod sa mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. O, kanang ginaingon nga malas, actually, kanang malas, naarama na sa imuha. Siguro, hindi pa lang talaga dumating yung totoong para sa'yo. May tamang panahon kasi yan eh. Ang problemang kasi sa'yo, madali kang kumapit. Oo, katulad ng gusto mo na namang gawin ngayon sa AFAM, gusto mo na namang kumapit na, sumama na, o, di ba, kinikilig-kilig ka na, o, hindi talaga yan maganda. O, darating ang panahon na pagsisisihan mo rin yan. Kaya for now, focus mo ang sarili mo sa trabaho mo, atiman na ang imuhang anak, o, mind you, maabot ra gihapon ang lalaki nga para sa imuha sa tamang panahon. Ana lang na siya. Matuto lang tayong maghintay. Minsan kaya tayo napapahamak dahil pinipilit po kasi natin. Kahit na hindi pa yon ang tamang panahon, gustong-gusto mo na talaga na makuha mo na kung ano yung gusto mo. Yan ang maipapayo ko sa'yo kung makikinig ka. Humihingi ka lang naman ng payo, yan ang maipapayo ko na huwag. Dili basta-basta mag-uban. Kanang mga lalaki, grabe pod na sila og paniid, no? Ang galing din nila yan mag-observe. Oo, sa mga babaeng easy to get. Isa na yan. Pag inimbitahan, umuo ka agad. Nakikipag-eyeball, kahit na nga hindi pa kilala, eyeball na, makipag-eyeball, siyempre kay hindi pa kilala. Huwag ka talaga, huwag mong gawin yan na mag-isa ka lang. Dapat may kasama ka kasi sa mga nakaraan, marami ng masamang nangyayari sa mga ganun eh. O, talagang napapahamak. Kaya maging magmatngunta, maging mapagmasid din tayo sa ating paligid. Matuto tayo sa mga pangyayari, no? Kahit na hindi sa buhay mo nangyari, pero nangyari sa iba, oo, pwedeng mangyari din sa'yo.
ganun dapat iniisip yung sitwasyon. Kaya sana makinig ka sa akin, huwag mong pagbigyan yung affam na yan, maniwala ka. Oo, gusto ko lang niyang i-good time. Yan, i-good time ka lang. Pag pumayag ka, sabi niya, easy lang ito. Madaling ka, madali pa lang kausap to ah. O, siyempre, gastusan ka ana niya. Pagkatapos, sunod ana, laag-laag. Hangtog nagabhian, ikaw, ginakilig na, giguyod-guyod og asa na, wala na. Pagkalipong ni mo, human ka. Salamat kaayo, Miriam, sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Tama na yung tatlong beses ka nang nalipong. Oo, ayaw na pagpalipong otro, ha? Salamat kaayo. Ginaot nga, makuhaan po doon pagtulunan kaning imong kaagi sa uban natong mga ka-joiners nga nagapaminaw karon sa ato, ha? Kay kanang mga lalaki, pagkadula-dula lang na sila, dilipod na sila kaayo nagapili. Pero pagka gusto na po nila nga mag-settle down, pumipili dan yan sila ng babae na alam nilang mapagkakatiwalaan, pwedeng iwan kahit ilang taon, pagbalik ganun pa rin, hindi sila nasasalisihan. Ganyan din yan. Pero kay kung pang good time ka lang, mo na ang lisod. Kaya kabalupod na sila maniid, alam din nila yung mga babaeng madaling kausap. Pagbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

minaw sa ilahang radyo, nag-convince ta sa ilahang nga paminawon ta sa radyo, pero dili nila ta madungog, kaya nagabalik sila sa atoa sa online, no? Nag-live sila. So, pangitaan yun nato na og paagi, sama sa inyong andan mga ka-joiners, kay nag-ano manggod ta, nag-cambio ta og signal sa from 105 to 102.3. So, din sa North Cotabato, 102.3 na, kaya medyo dili pagyod perfect ang ato ang signal, kay naata naapata sa adjustment period. Kaya hinaot nga masabtan ninyo ang amo ang mga kakulangon, pasensya na gyud kaayo. Salamat sa tanang mga nagapadayon sa pagsalig sa mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners. Thank you so much. O daghan kaayong salamat sa nagasalig sa ilang mga anak sa Kidiyaki Vitamins. O niantong adunay mga rayuma o arthritis, Belonga Gold po. Amay mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, Belonga Gold po. Ang ato ang mga produkto, mapalit sa tanang mga butika o mapalit po sa Shopee, mga ka-joiners. So kahit na nasa ibang bansa po kayo, ay malaya po kayong mag-order ng ating mga produkto sa pamamagitan po ng Shopee. Kaya hindi na po mahirap ngayon eh. Karamihan, lahat ng gusto mo. Oo, sikat to, bisag tuba, gina-deliver. Gina-ana-ana siya karon. Bisag tuba, gina-online, gilaliman ka ana. Nahala, wala naman tayo oras sa ato ang mga taga-Pangil Bay. Ang nangasunod sa 87.7 na Joy FM, Isamis Occidental. Thank you so much po mga ka-joiners and syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Murag brown out na po sa manikling. Kaning manikling, magsigirag yung brown out sa manikling. Og sa tanan natong mga ka-joiners nga nagapaminaw sa ato ang live, daghang kaing salamat. Og for now ang ato ang 102.3 naghilom. Ambot og unsay action ani sa mga hingtungdan inaot nga maghuna-una gyud mo og unsay maayo ninyo nga buhaton nga steady permanente ang ato ang broadcast didtong dapita. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa kasama natin sa Davao Oriental si Dan Dalandan. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat. At nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Binabati ko pala ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. June 26, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mag-amping kita kanunay o maayong hapon.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod me nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggod na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ko'y tulungan tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Iyan ang yakili ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
7: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
6: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
7: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
6: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po ang imong love life.
7: Tinood ka dan. Pasistingado ko, anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
7: Ang dan, oy. Murag nabagohan yung ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
6: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para dili ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: The 102.3 Joy FM. What's the joy? Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Iyaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Nga nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini. Inig magabi, didto na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid, makatakod yun na, tingala ka nga alak. Nasaghiran ramang ko ni ko, ano nung ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musaka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang po ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod na mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. Alang sa inyong mga pangutana, ani ang among cell number 0928-6767031 ug alang pa sa ubang mga pangutana ug impormasyon, ani si Kuya Loy.
3: Dagang salamat Mami Joy karon sa mga nitext sa cell number 0928-6767031. Text gikan sa cell number 0920418260. Hello Mami Joy ug Kuya Loy. Salamat kayo sa Yaki Herbal Oil. Mao'y nakaayo sa akong sakit kuya. Ako ang likod ug tiyan sakit kaayo ba? Giaplasan lang ako og Yaki Herbal Oil. Dali ra kayo na ayo kuya. Ako apo kana kuya, adoy balatian gitambalan po nako sa Yaki Herbal Oil na ayo jud. Si Giselle Grace sa Palga ni Kuya diri sa Kipit, Labason, Zamboanga del Norte. Og line pang text gikan sa cell number 0910717-8599. Mami Joy ug Kuya Loy, salamat jud kaayo sa Yaki kay ang akong labad sa akong ulo nga gabalik-balik. Ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil. Ako pud gihimnan og Yaki Herbal Capsule. Wa na magbalik-balik kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Epektibo jud kaayo. Lain pang text gikan sa cell number 09106117238. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki kay maagyo nakaayo sa ako ang pagumangkon nga nagbutod-butod ang iyang tiyan. O usab ang iyang pimples kuya. Ang akong ati pod, mori gitambal kuya kanang Yaki herbal oil. Ang ako mga silingan pod, maupoy nakaayo sa ilang balatian. Salamat Joy kayo si Kesha di ni kuya sa malalag. Moto nga number ni Kesha 106. Igong oras din ang subukan nyo.
2: Posab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingata mga produkto na yaki, si epektibo. Dapat subukan ninyo. Hangtog madaghan kaayong
4: sa Yaki, Yaki, the best to me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, panglipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino, magkusaradyo yung may doon ang Yak, igitusti nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagat mo bagay akong itlog akong nakalitaw. Pagbutang na ito nga. Pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ganun ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 50.
1: Unsa katong vitamins gipainom nimo?
0: Gidiyake vitamins yanon.
2: Iyan ang Gidiyake Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: asa mo mo order makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ini nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo, Bilongga Gold po.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
3: Tama kay kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa di sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro kay Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pa ko plus oil. Katong Yaki boy umilain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: kids, gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, gidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga.

0: Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro foliar fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ ang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release o mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch, makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City. O matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Anga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
3: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito, pre?
2: Ganado Capsule, pre.
3: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko Ganado Capsule, pre.
4: Ganado Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM.
6: Joy FM.
5: Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
7: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuonan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli lig na para magnubo iya nga sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa gyapo na si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa

Nay, maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Apple.

0: na display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
2: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggutay sa kilid. O, dugay nag yun. Magsakit manggit siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Ngayon, ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan. Maghihatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hamis sa atong mga kutis, ang Kidi Yaki Vitamin Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants nga atong ginakaon, doon na sila'y specialized active ingredients. Aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balance, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga doon ay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inom mon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mukusog ang imong immune system, ang atong immune system, og mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanunon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Ngari ka na mo. O di ba kaha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero, 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O ganian na usab si Kuya Loy, atong paminaon, ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 09099 613063. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayo gyud ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat gyud kaayo. Mao tong text gikan sa number 09099613063 og duna pay text gikan sa number 091 uminom ng walang reseta ang doktor. TY po. Sa ating texter mula sa cell number 09102389853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao na mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom, 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin, 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang mga herbal medicines at epektibo na subukan sa mahabang panahon. Ado na pa text Mami Joy gikan sa cell number 09092178097. Hello Mami Joy, Kuya Loy, gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang. Okay? Tawagan natin Mami Joy ang ating texter mula sa cell number 09092178097 at ating kausapin.
2: Hello?
3: Hello?
2: Kuya?
3: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
2: Ay, oo.
3: Opo. Sino po sila, ma'am?
2: Laika po.
3: Laisa?
2: Ramon.
3: Oo. Kayo po yung nag-text on, no?
2: Ay, opo.
3: Opo, sabi ko ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamin kasi malakas ng kumain ang anak ko at matangkad na po siya at mabigat yung timbang. Totoo to, Lai?
2: Opo.
3: Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
2: Dito po, ano na, malakas kumain.
3: Malakas na kumain ngayon?
2: Oo, di pa dahil dati, hindi masyadong kumain.
3: Ilan taon na po ang baby nyo?
2: 1 years old po.
3: One year old na lalaki sa babae.
2: Lalaki.
3: Lalaki. Anong name niya?
2: Driver po.
3: Before lies, mahirap siyang pakainin?
2: Oo po. Ayaw niyo po kumain.
3: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
2: Napakain po yung minyak. Ayaw niya.
3: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Oo. No? Gano'n na siya katagal pinain mo ng kidiyaki?
2: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano'n. 1 month.
3: Ay, hindi pa nag 1 month. Nag-change na agad yung ano niya?
2: Oo. Mabilis nga ng ano eh. Mm-hmm. Ano ka-agad. Kasi balik pa sa adi yung ano, kidiyaki. Vitamin yung sinubukan ko.
3: Aha.
2: Dapat, yung mga vitamins na dati, hindi siya ano, parang isli lang.
3: Aha. Parang wala lang. Walang epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
2: Parang wala lang. Mm-hmm. Yun, kasi natin ko kasi radyo na ganun daw na epektibo daw sa sinubukan ko.
3: Aha. So,
2: yun.
3: Kumusta siya kung turuan mo? Madali mo siya matuto?
2: Kasi, opo. Ganun lang.
3: Mamaray, saan niya po sa inyo?
2: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Leste.
3: Ano apelyido niyo, Ma'am Rice?
2: Salamat po.
3: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
2: Thank you po. Opo.
3: Salamat, ma'am.
2: Salamat po.
3: Thank you so much po. Bye. Okay, bye.
2: Bye.
1: Mao kun tumami Joyce Liza ang iyahang anak, himsog na kaayo ug kusog na mukaon tungod kay gipatumar sa Kidiyaki Vitamins. Wala na kitay igong oras sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements. Located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki Vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
4: Kidiyaki Vitamins yan.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Nagdungog ko biya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaquile ni Mint Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: sa 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone, now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LA Resort Hotel and Recreation Center, Kinapawan City. LA Chill Zone.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinapawan City, 102.3.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: 102.3.
1: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Virginia!
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, Besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Gipainom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, Besh?
2: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, Besh, mapalit ko anang ganado kapsul para ganahan pud ko.
1: Didyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
2: Tinood na? Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige besh, mapalat ko ang ganado kapsul, para ganahan po ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami. Kami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roof.
4: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
5: Di hangga sa agahubag ang akong itlog. Dili magay medyo dako, kuya, pero ano ha, yun? Pag dili mag-utlot siya, kuya, akong bifiran sa Yaki, kuya. Dayon ang medyo ko capsule, kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw ni aksyon ni upos. Salamat gyud sa imong mangyaki.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Patsubukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Paayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, anin na usap kita sa atong programa, Yaman ng Kalusugan, Ingatan. O ako po, si Mami Joy. Ang atong programa, gihatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermusa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto, mga higala, mas epektibo. Busa, subukan nyo. Adunay mga tao, suliran nila ang pagmala, gauga, nga ilang mga panit, kon dry skin. Usa sa posibleng nagapamala sa panit, mga higala, mao ang sobrang exposure sa mga isog nga mga chemical. Sumala pa sa mga dermatologist, halimbawa ang pangsabon nga panglaba, ang alcohol or sanitizers. Kung paulit-ulit o sobra ang paggamit ni ini, maka-dry gyud ni og panit. Bitaw ka ng mga buhok. Di ba, pag ginapakolor na to na, automatic, dead na. Patay, gyud na. Kay, grabe gyud po ang mga chemicals ni Ana. Pero unsaon man nato, kay gusto man nato mutilaw og bulaw po nga buhok ba, kanang mga magpiki-piki po nga kano. Kano looking. Dili usab maayo nga, duot kaayo ang pagkuskus sa panit, mga higala. Kanang labi na sa ato ang naong, natungod na lang kay gusto na gyud nga mapaksit tong gikalagutan niya nga nagamarka sa iyang naong. Hala, ayaw pa sobra eh. Kay kanang mga inana, dili na nato makuha og inisog. Ang makakuha ana kanang matyaga gyud ka, mainantuson ka nga mag-amping sa imong panit. Kay basin unya og matuklap ang upper layer ana sa panit, hinungdan nga mag-evaporate ang natural oils nga nagapa-moisture sa panit. O di ba? Kay kanang mag-dry, tigulang ka itanawan, pero pagka medyo nagsinaw-sinaw o labi nagpanington ka, wow, kagwapa o di ba kaya kagwapo, di ba makaingong kagdi na nako trapuhan ning akong singot. Mauna kay kadtong oil nga gikinahanglan sa ato ang naong. Lahi po tong oil nga mo'y makapahinungdan sa pimples, hugaw to, pero kaning makapaanyag, yun ang moisture sa ato ang panit. Aron mabalik ang moisture sa panit, ania ang mga tips. Timan eh ha? Sabon sa Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap sa imong pagkaligo o paghilamos. Mamahimo usap ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Kaning tatulo ka klase na mo nga sabon, mga higala, magadipindi ka na sa inyohang panit. Kung sensitive beauty soap, pwede gihapon ang baby soap. Diba? Pero kung musukol ang imuhang panit o gusto gyud nimo nga paspas ang development nga magtanggal og mga dead skin sa imuhang panit, Hermosa Kojic Whitening Soap kana ang imong kailangan. Kadto ha, batasanon ang pagpahid og lotion sa panit. Mang-lotion gyud ta sa ato ang kalawasan, mga higala. Labi na kanang bago ta matulog, unya og limpyo kaayo atong naong bago matug. Pagkabuntag, tan-awa sa salamin, makaingong kag gikunsaran ba kong anghel? Murag angel face kita, mga higala. Siguraduhong hypoallergenic ang lotion nga gamiton. Mauna nga ka importante. Importante gayud kaayo, mga higala, nga magbasa ta. Basaho nato ang label atong mga produkto nga ato ang ginagamit. Ayaw kalimti sa mga lotion, bisan gani sa mga colognes, labi na sa mga bata. Tanawa gayud ninyo og kanang sabon nga naay hypoallergenic na nakabutang didto. Mao kana ato ang gamiton. Sama sa Yaki Baby Soap nga walay sagol nga isog nga mga chemical. Mona, para sa mga bata na og kadtong bisag hamtong na kung sensitibo ang panit, pwede gihapon ang baby soap. Ikaapat, permintiha nga hydrated ang imong lawas. Inom og walo ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Mona, mga higala nga amo, perming ginaingon kaninyo nga paunsa nato mahibawan ang tama nga pag-alaga sa ato ang kaugalingon, palihog i-text kami aron matudloan kamo. Mao ni ang number 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy, paminawan ninyo ang ato ang mga texters.
2: Daghang salamat, Mami Joy, karon sa mga ni-text sa ato nga text line, sa mga mensaheng padala sa ato ang mga Yaki user nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang nga paggamit sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 09-09-54-04-6-59. Hello, Mami Joy ug Kuya Loy. Tinuod jud di ay ang Kidiyaki Vitamins, kay nawala gyud ang sipon sa akuang anak. Sa una sige lang siya sipunon kuya, karon panagsa na lang siya sipunon kay kanunay nako ginapainom sa Kiliyaki vitamins, himbusog siya kuya o gadali kayong kasabot. Moto nga text gikan sa cell number 09-0954-046-59. Text gikan sa cell number 09-0955-84394. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay ang ako nga manghod ni Hamis ang iyang panit. Mag-2 weeks lang siyang nigamit sa Yaki Baby Soap kuya. Kaysa una itumon manggod siya karon na pertin ang hamisa po riyabuyag ang iyahang pamanit kuya. Si Alteya di ay ni taga Kahayagan, Agusan del Norte. Mga ito Mami Joy, ang pipila na sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Oil, o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga nagsayaw sa sayaw sa manubo.
5: Please welcome Dance to Inspire Crew.

0: 102.3.
1: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, ang 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santo City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito. Mura po.

0: Purga? Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala. Matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo. Kidiaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto.
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apartments.

nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Ug pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit kuya ay kay Isona kuya sa kuan mang kuya nang dugun kuya tapos gamay lang. Adungog mo kuan ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Igo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kusong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
1: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
5: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gisatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
4: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog karon.
8: Ngano po?
7: Hey, murag di na mga ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
8: Ang imuha ng tiil?
7: Ang imuha tiil ko.
8: Oo.
7: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3
1: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
5: Ang akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, inom o ganti ba yung sakit man lang gahapon daw, gahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o, iuwi, yung gihampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o, mga isa ka simana, nauli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Buhala, Buknoy! Gahibig ayaw!
7: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
6: Nagaya na wawaw na! May solusyon na dahil sa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
7: Serpentina Plus? Ano na sa?
6: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
7: Tot!
6: Oo, gani!
7: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
8: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
9: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
10: Para unsa day na, Besh?
9: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, Besh?
10: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
9: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
10: Sige, Besh. Mapalit ko anang Ganado Capsule. Para ganahan pud ko.
9: Digyud mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
1: Gigyud mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan ko ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung bang relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.

0: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ako akong bana. Okay good ka ayo. So why, besh?
6: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan po ko.
5: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy all.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghan kay bugas-bugas oy. Kaliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayan, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuwan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugo nga na ay po yung nagtisimune, gud nga, lali rapo daw ng anak. Kutisingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, lali raday ko ng anak di ay. Okay. Magula naman sa kuwa.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Joy all-time favorites. All-time.

0: Ganahan mga pisa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
1: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: 1 year, Kuya Loy, nga nagtaas ang akong na sugar. Tapos, nang nakabati ko sa radyo sa inyong advertise wala sa Serpentina, first time ko nga inom, Kuya Loy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
3: Tapos?
2: Baba siya, Kuya Loy. Tested yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang Serpentina ba?
0: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo siya siya, drama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni mo nay?
4: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Payong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mami Joy. Makig-uban kaninyo dinhi sa atong tulumanon nya manang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kaning mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Sa mga taong dunay ginahambin nga mga balatian, paminaw nila sa ilang kaugalingon, mubo na lang ilang kinabuhi. Grabing gasto sa pagpalit og tambal og sa mga maintenance nga ginaresita sa doktor. Makalipong nagudusahay na mga higala. Ayaw kawala ay og paglaom. Oy, gikinahanglan lang nimo nga pakusgon ang imuhang immune system. Inana ang maayong pag-amping siguro mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule tumara matag adlaw isip food supplement. Kay dako ang matabang niini sa mga taong dunay daghang mga balatian. Kay usa kini ka natural energy booster mga higala. Dunay antiviral, antibacterial, anti-inflammatory o phytonutrients properties. Maong lahi nga kahimsog ang imuhang batiyon. Basta regular na ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, usahay makalimot siya nga duna di ay siya balatian. Malimtan niya nga ang sakit kay malikayan man ang nga mutukar na kini. Sa mga dunay family history sa high blood, diabetes o uban pang mga namana nga sakit, dako ang matabang sa inyo ha, kaning Yaki Herbal Capsule. Aron, dili basta-basta matakbo yan, hilabi na kong apilan sa healthy lifestyle o ang kanunay nga pag-ampo sa kaitasan. Oo, pero gilalimang ka mo, inom ko o anang tambala. Niya may ingon ka, ah, maayok ha ko ani. Wala kay pagtuo, ay na lang pag-inom, oy. Kay ang atong pagtuo nga, bugos nga pagtuo, everything is just an instrument by God. Kaya ang dapat natong tanang himuon, tuuhan nato nga makaayo na sa atua. Mahisgutan nato mga higala, ang tigulang, na asyay ko an, isa katambal, medical man yata to, nahalo sa butunis, nagsakit ang ulo sa ihang apo, giinom, nagsakit pud ang ulo sa tigulang, iya pong gidukot, kaya ang yahibaw, ana pa siya isa katambal dito, pero siya kabalo nga, nainom na diya siyang apo, pero siyang pagtuo nga, medical to iyang nainom, naayo ang iyahang sakit sa ulo, pero butunis na diya ito, gilaliman ka ana mga higala, kapag tuo niya, nga medical to, motong naayo ang iyahang sakit sa ulo. Anyway, nga anong makatabang man ang Yaki Herbal Capsule? Tungod kay ang mga sagol ni ini sama sa espirulina, nga giilang hari sa mga herbal, luyang dilaw, bawang, ampalaya, malunggay, maoy mo trabaho. Kompleto man kini sa nutrients o kining Yaki, maoy mo makapabaskog gyud sa panglawas sa tao. Ang mga naasoy nga mga herbal plants na sulayan na ni sa taas nga panahon nga sobra ka-epektibo. Giwagtang niya ang mga hinungdan sa balatian. Ginarepair niya ang mga nadaot nga selula. Ginapagawas niya isip basura ang mga nisod nga toksin sa lawas gikan sa mga nakaon, nainom o nasimhutan sa tao. Pero mga higala, mo nang ginaingon na mo, kailangan ang permanenteng pag-inom ni ini. Dili kay kausara ka mo inom. Unya, wala na ka naglakaw-lakaw, wala ka nagkakaon o laing mga pagkaon. Kaya kailangan ma-maintain nato ni para matabangan ang ato ang panglawas. Busa i-appeal ang Yaki Herbal Capsule isip food supplement matag adlaw kay dili man tanan nutrients nga kinahanglan sa atong lawas makuha nato sa ato ang mga ginakaon. Basta dunay family history nga sa mga naasoy nga mga balatian, dili gyud dapat magpasaya-saya. Oo. Dili magpabaliwala. Himuon gyud ang healthy living. Likay sa mga bisyo nga alak, sigarilyo o illegal nga mga droga. Pinagbabawal na gamot. Mas maayo nga himuong bisyo ang pag-exercise, kaon og mga healthy food, kay sigurado gyud. Malikayan ang mga sakit o anaag yun kanimo ang maayong maayo og himsog nga panglawas o hapsay ang kinabuhi nimo. Nawala ang dysmenorrhea ni Magdalena Banyagaso, taga Matanao, Davao del Sur, tungod kay gitumaran og Yaki Herbal Capsule.
2: Oh, tinawag yun dahil, kuya.
3: Naunta di ay iso baka makatumar og Yaki Herbal Capsule.
2: Nang masakit yun akong tiyan, kuya ba?
3: Nga nung magsakit po?
2: Kuan siguro ka nang, kuan mo na kong puso, kuya?
3: May dysmenorrhea ka?
2: Oo.
3: Ako sa nagibuhat ni mo?
2: Naginam lang kuan to, kuya.
3: Masa ginam ni mo?
2: Katong capsule ah.
3: Capsule nga?
2: Yaki.
3: Magawasan po kadugay bago ni itong kayong menstruation.
2: Ay, tulura ka adlaw, kuya. Pag human ako ginom, salamat siya kaayong sa inyong produkto.
1: Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod, nga tason ang ato ang istorya, pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.

May nga buntag higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan, Tinig 4, Loy Rosario. Kami nag-imbita ka ninyo sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan, no? Atong gi-disturbo sa iyo pa si Sir L. But doon ay mga gamay nga technical nga mga adjustment, mga higala. O, sa karon okay na ba? Paki-feedback lang mi kung kumusta nga ito ang pong quality sa itong signal sa kasamtangan, no? Kaya, doon ay mga dili malikayan na nag-iusahay mga adjustment, mga higala, no? So, adlaw nga Sabado, it's a Labada Day. Aba, 27 na nga bulan na sa Hunyo, mga higala. Paspasas panahon, eh. Hapit naman din mahuman ang Hunyo, pila katulog na lang. Doon na ba tayo agi, ani? Doon na ba tayo nahuman? No? Kumusta sa itong mga kaigsuna na diha sa Panguil Bay, misami sa Occidental, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, ingunman sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, sa probinsya sa Cotabato, South Cotabato, o diha sa Bukidnon, may nga buntag ka na itong tanan, ingunman sa Davao Oriental o sa Davao Occidental. Uy, kagabi eh. Doon na po tayo ato nga nasinati mga higala kung diin na alas 7.34 kagabi eh. O ayaw mong kahadlok. Ay, taon. Hindi gin malikayan no nga magpobya nga ito mga kaigsunan. Tigulang na itong kalibutan. Normal na. Ingon gani sa P-Box mga higala every 30 years. Na human na nahitabo ang kusog nga linog, expected nga doon na po yung linog na kusog after 30 years. Kay tungod ang plate sa ilalo mga higala sa tuwang kining yuta, o nag-uyog mong gudna, no? Nag-lihok. O mao na siya nga every 30 years. At doon naging mga gina-expect nga dakong linog pag nilihok ang usaka.

0: Kung tanong nga gipatuman karon nga pag-inspeksyon sa mga estudyante nga musulod sa mga eskulahan sa probinsya sa Cotabato, kiniisip pa pagpaningkamot nga dili na mautro ang nahitabong insidente dito sa Tacloban kung nga diin nahimo ang nahitabo ang mass shooting. Headline. Samtang sa pika sa bahin giya tayo og magnitude 6.6 sa nga linog ang Davao Occidental kagabi nga nasinati sa gilalayga mo lugar sa Mindanao. Headline. Samtang sa pika sa bahin ni Gala dito sa Panguil Bay, usa ka lalaki ang ngani gamit og tiga baligya og shabu nadakpan na sa gipahigayong operasyon. Samtang security guard patay human kini gipusil sa wapa mailhang suspect dito Higala sa Panguil Bay. At ang ininyo mga detalye ni Ana samtang sa pika sa bahin balita dito sa Davao Oriental. Kampanya kontra dengue gipaligon pa sa Barangay Central sa Mati City. O galain pang mga balita gulayan sa bayan sa Katiil gipaligon pinaagi sa monitoring o validation. Samtang sa mga balita nga nasudnon na mga higala at ang ininyo ang dugang mga balita dating o kanhing court sheriff nga gikulata ni Vice President Sara Duterte sa mayor pa siya. Dili na kuno mo testigo pa batok sa impeachment complaint sa Vice Presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: O BIR kumpiyansa ng makulong ang BCG boys sa mga kasong tax evasion. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilay dad ni mo na'y?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years.
8: Kita kay mga babae man need pud ba nato nang mga nanang bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kon, unsa man hintaw ha ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita imo na sa mong bana. Oy, dinaw mangawit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, tapad naman pabing, paramang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.19 higalang atong oras. O gakaroon na sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga higala, mga balita nga pang international.

0: gala. Dito may gala sa nasud sa Poland na duha ka pasahero nga tren nga nagbanggaan ay duol sa Via Los Liwi. Sa kasagpang bahin na sa maong nasud kung diin duha ka tawo ang naangol sa maong insidente. Sumala pa sa Fire Brigade spokesperson na Pavel Ray Koshi nga usa sa tren minga biyahe gikan sa Kulub sa Zig padulong ngadto sa Warsaw East Station samtang ang usa gikan sa padulong sa Budgos. Naitabo ang maong banggaanay alas 6:04 ang atak na sa gabi sa Via Los Liwi kung diin gibanabana dunay 200 ka mga pasahero ang sakay sa duha ka mga tren dihang naitabo ang maong insidente. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong panghitabo. Samtang sa pika sa bahin ni Gala, padayon nga nagabaha og hinabang gikan sa gilalain na mga nasud sa Venezuela. Aron na matabangan kini human ang nahitabong duha ka magkasunod nga kusog kayong linog. Nanguna sa pagpadala og tabang Estados Unidos kundi nagdeploy kini og mga elite rescue team, medical resources, humanitarian assistance. Gianonso usaba sa US State Department ang paghahin og 150 million pesos o 150 million US dollar nga tabang samtang nga gibanduan usab ang US military ang ilang puwersa sa rehiyon. Apil na ang amphibious sa transport ship USS Ford operation dayon na nilihok na ang lain pang mga nasud og organisasyon og nagpaabot na kini og hinabang para sa paspas nga deployment sa urban search and rescue team sa United Nations. Magpadala usab ang Cambodia og humanitarian aid. Apil na ang kapin sa 60 ka mga rescuer og 4 ka mga search dog. Magdeploy usab ang El Salvador og contingent nga dunay 300 ka mga rescuer og paramedics, duas pa sa 50 ka mga metrikong tonelada nga mga medisina og gikinahanglang supply. Ang Chile magpadala usab og specialized sa urban search and rescue unit sa ilahang fire department. Gikumpirma usab sa Cuban President Miguel Diaz-Canel nga aktibo usab gamutabang ang ilang health personnel sa pagkatimaan sa mga biktima. Nilupad na padulong sa Venezuela ang specialized personnel sa Dominican Republic og ang emergency supply. Nagpadala na usab si Pope Leo XIV og initial aid package nga nagkantidad og 100,000 euro o kapin kun kulang 113,700 dollars. Samtang nagpadala na usab ang ilahang rescue team nga mutabang sa mga nasud sa Panama, Spain, Mexico, France ug Japan. Gipadayag usab sa European Union, Iran ug China nga magpadala og hinabang samtang nibaha na og suporta gikan sa ilang mga organisasyon og mga civilian volunteers.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 sigala nga tong oras, Kuya Bilinsuela, no? O gabha og tabang sa Pilipinas tong linog diri nga 7.8 magnitude. Unsa ray nasud nga nagpadala? Maihap ra mas tong tudlo. Depende mo kun sa leader mga higala.

0: Samtang sa pika sa bahin ni Gala alas 5:24 ng atong oras. Sa mga balita nga nasudnon,
1: tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Diri kita sa tuang nasud na mga higala sa tuang balita nga pang nasyonal. Madayon na sa Hulyo 6 ang pag-taral sa impeachment court kang Vice President Sara Duterte. Bisan pa, nahisgutan pa ang box gikan sa Bureau of Internal Revenue. Ngawa kini markahi human na sa pre-trial conference sigon kang Senate Secretary o impeachment court clerk Attorney Renato Bantog Jr. Ang silyado nga kahon nga dunay mga record sa buwis nga gi-sumiti sa BIR nga nagaunod og mga income tax return ni Duterte og iyang asawa nga si Attorney Manases Carpio. Nigawas usab ang isyu human gihangyo sa mga defense team gikan sa kamara nga markahan ang kahon sa BIR sa pre-trial conference ni atong Huwebes. Samtang gikatakdang ipagawa sa Hunyo 29 adlang Lunes ang pre-trial order sa impeachment court. Ang pre-trial order nagaunod og mga agreement sa prosecution og depensa sa gihimo nga pre-trial conference, mga facts og mga saksi og mga petsa sa pagtaral. Ang prosekusyon o depensa adunay tulo kaadlaw hangtod Huwebes, Hulyo 2, para magsumiti sa ilahang mga komento sa pre-trial order.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: 5:26 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Giyasupak mga igala sa kabataan party list ang mga panawagan nga obson ang minimum age sa criminal responsibility sa mga minor de edad nga nakahimo og ngilngig nga krimen. Kinihuman itabo ang pagpamusil sa duha ka mga estudyante sa San Jose National High School dito sa Tacloban City nga may resulta sa pagkamatay sa upat ka mga estudyante o pagkaangol sa kabainting o kapin-bainting mga estudyante. Sumala pa sa kabataan na party list representative Rene Co nga dili ang pagpapreso ugba og bugat ng silot ang makakorehir sa ingon na niini nga taas nga pamatasan kundili ang edukasyon o rehabilitasyon. Bisan pa man nga angay silutan ang ilang gibuhat, gikinahanglan ipasabot sa ila ang ilang sayop nga nahimo. Apan dili sila angay nga ipailaom sa mas hugot o gubot nga palibot sama sa presuhan kaya sigurado mas mugrabe ang una nilang dili nila maayong taras sa umaabot nga panahon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 higala ng atong oras sa pinakaulahing balitang nasyonal, balitang nasudnon ng mga higala. Nagatuusab ang Bureau of Internal Revenue nga mapreso ang gitawag nga BCG Boys human kini girekomenda sa Department of Justice nga pagkasapasakaan og 44 ka mga kasong kriminal may kalambigitan sa kinatibukang 1.68 billion pesong tax liabilities. Ang tulong nga kanhing DPWH o Department of Public Works and Highways sa Bulacan engineer Henry Alcantara, Brace Hernandez o JP Mendoza nagatubang og 44 ka mga kasong tax evasion tungod sa niabot sa 1.6 billion peso nga kinatibuk ang tulubago ni ini sa buwis. Sumala sa BIR may nakita sila nga dakong kalahian sa ilang gideklarang kita sa ilang mga gipanagiyahang mga kayamanan o gagas mga gipanggastos ni ini. Sumala pa sa ahensya nga adunay tuig nga wala kuno nagsumiti og income tax return ngadto kanila. Apil sa girekomenda sa reklamo ang 18 ka mga kaso. Apil kay Alcantara may kalambigitan sa 913 million peso nga tax liability. Pulo ka kaso kay Hernandez o adunay kapin 593 million peso o 16 ka mga kaso bato kay Mendoza may kalambigitan sa 179 million pesos. Samtang sila Hernandez o Mendoza kasamtang nga nakakulong sa gilinlaing mga presuhan tungod sa 92.8 million pesong goes sa flood control project dito sa Bulacan. Si Alcantara giya tanggal na isip pa respondent sa naasoy nga kaso human siyang nitistigo o gibutang sa witness protection program.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na igalang atong oras mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni mga tubuan, buhok, pagka nakinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na itong Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki, makakabang dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa
5: bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need for be nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginaw manguhit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, pintapad naman pa. Uy, pagamang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras gala, 5:35 na. Padayon kita sa pagkatod sa mga balita. Ang malingkiyo sa kita, preso sa palaliton, gikan sa merkado publiko atong Siron, pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
8: Mga katinig, dinhita sa updated nga presyo karon sa bugas ug mga prutas sa atong merkado. Unahon na to ang bugas, kada kilo ni siya sa lain-laing mga variety. Ordinary rice, 55 pesos per kilo. Banay-banay, 59. Sebentanal, 58. Masipag, 60 pesos per kilo. Kuhako, 59. Mais, 56. Double D, 61. Kuhako, orange, 59. Kuhako, red, 61. Kuhako, yellow, 62. Bansalan rice, 59. V100, 61 pesos kada kilo. Sunshine, 63 pesos kada kilo. Jasmine, 63 pesos kada kilo. Premium, 61 pesos. Pilit, 50 pesos per kilo. Red rice, 60. Black rice, 58 pesos per kilo. Og sa atong common nga prutas nga mapalit sa atong merkado, apple, mapalit na ito. Jeez, 125 pesos kada isa. Pungkan og orange, naa sa jeez, 125 pesos kada isa. Saging 50, 170 pesos kada kilo. Mangga nga hinog 80 to 120 kada kilo. Pinya 50 to 60. Durian 90 to 160 kada kilo. Pomelo 35 pesos, 150 pesos kada kilo. Pakwan 35 to 50. Papaya 35 to 40. Grapes 180, 200 kada kilo. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangasalamat at Tinig 30 Junior Rafi sa mga balita samtang. Mga balita higala, atong unahon nagikan dito sa lalawigan sa Bukidnon na sikop sa mga otoridad ang tulok ka mga giilang most wanted person sa provincial level tungod sa pagkalambigit niini sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Unang nga nasikop dito sa lungsod sa Lantapan sa Bukidnon. Uban ang tropa sa Malaybalay City, Bukidnon, sa gipatuman nga anti-drug operation sa sityo Panamukan na Barangay San Jose kung diin. Nadakpan na nito nga nilabay nga adlaw ang usa ka nailhang si Winhart Lungakit Simplon, 24 anyos. Samtang dito usab sa Damulog, Bukidnon, nasikop usab sa barangay Ramaguok, Kibawe, si alias Joseph Postanes, 28 anyos, nga top 2 sa nga most wanted person sa municipal level. Kini nasikop tungod sa pagpayuhot usab sa illegal nga droga, samtang usa ka nailhang alias Kibong, kon Rodilio Ramoso Wapin, 51 anyos, nga top 6 most wanted person. Ang nasikop usab sa gipahigayong anti-drug operation sa maong lugar sa kasamtangan, ang maong mga dinakpan ana-ana sa nagtingkagol na sa presuhan ug nag-atubang ug mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip pa Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pika sa bahay ni Gala, balita, gikan na dito sa Davao Oriental. Gulayan sa bayan sa Katiel, gipaligon pa pinaagi sa monitoring o validation. Detalye sa mga balita, pinaagi ni Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
9: Gipaligon sa People's Administration,
7: Pinaagi sa City Health Office ang kampanya batok sa dengue, pinaagi sa paglibot sa nagkadaim. Gipahigayon sa miaging adlaw ang monitoring og validation sa Gulayan na Sabayan Project sa RPSB Cluster 4 sa Barangay Mainit, Katiil, Davao Oriental, isip kabahin sa pagpalig-on sa implementasyon sa programa nga nagtumog sa pagdasig sa backyard gardening o pagsiguro sa food security sa komunidad. Ang kalihukan gipangunahan sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 uban sa Municipal Agriculture Office sa Katiil o mga partner personnel. Pinaagi sa mga validation, gisusi ang kahimtang sa proyekto aron masiguro nga epektibo ang pagpatuman ini o magpadayon ang suporta sa mga lokal na komunidad sa pananom o utanon isip dugang pagkaon o panginabuhian. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa lokal nga produksyon sa pagkaon o pagdasig sa malungtarong panguma. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat, Erwin Umadhay. Samtang nga sa pika sa bahay ni Gala Balita, gikan dito sa Tagum City, patayong usa ka miner, human kinigiluthang. Sawa pa mailang suspect sa Purok 6B, Barangay Apukon. Ngayon nga nilabay nga Hunyo 25 kung diin ang biktima o sa kasingkwenta itres anyos nga si alias Manolo. Nagapang limas o bulawan kung gold paning. May tabo ang maong insidente sumala pa sa Tagum City Police Station. Samtang nagapang limas o bulawan ang biktima uban ng iyang kalibin partner. Daplin sa Hero River sa dihang kalitlamang niabot ang duha ka mga wamahilang mga suspect sakay sa usak Honda TMX motorcycle o nga walay plaka o gawalay pagduha-duha kalitlang gipusil ang maong biktima. Nirespondi dahil ng mga otoridad o nasuta nga doon ay daghang samad pinusilan ang biktima sa iyang ulo, lawas o lain pang parte sa lawas niini, hinungdan sa kamatayon dayon sa maong biktima. Na-recover usab sa mga niresponding mga pulis ang basyo sa .45 caliber pistol nga maoy gigamit sa maong krimen. Sumalas kapulisan, usa sa ilang ginalantaw nga motibo sa krimen mao ang posibleng personal nga dumot. Apan padayon pa ang laom nga investigasyon may kalambigitan niini. Sa kasamtangan, nagipahiluna na ang pateng lawas sa biktima sa Rubio Memorial Services o padayon usab ang pagpangita sa mga responsable sa krimen.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita gikan dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental, usa ka lalaki nga nigamit o tigamit og illegal nga droga ang nasiko pa sa mga otoridad. Detalye sa mga balita pinagi usab ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Gipahigayon sa kapulisan sa Misamis City, Misamis Occidental ang usa ka drug buyback operation sa 50th Barangay, Hunyo 26, 2 Igdusmel 26. Ang maong operasyon mao'y mitultol sa pagkasikop sa usa ka giing suspitsado nga nagpayuhot sa illegal na droga. Giila ang suspek si alias Choi o giingong lumulupyo kini sa Purok 4, Barangay San Antonio, sakop sa nasampit ni siyudad. Sumalapas ka pulisan, nasikop siya samtang nasakay siya sa single motor nga sa motorsiklo. Matapos PNP na palitan ang suspek kung usaka putos na gituho ang syabo sa panahon nga gipahigayon ang mga operasyon. Ato sa body search, nagihimo at ubangan sa mga saksi, lakip na kung usaka barangay kagawad o representante gikan sa lokal media na recover usab ang laing upat pakagagmay putos nga gituho ang syabo. Nakuha sa gikan sa iyang posisyon ang usa ka 500 peso bill nga giingon gigamit sa kapulisan isip bypass money. Ang tanan na recover nga mga ebidensya ipadala sa crime laboratory alang sa eksaminasyon. Samtang giandam usab ang sa kapulisan ang kaso nga angay kaniya o batok sa mga suspeto mo sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat sa Renzo Malinog gikan sa Joy FM Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahin balita gikan sa Davao Occidental, gitayog og 6.6 magnitude nga linog ang Balut Island, Sarangani Province, kagabi, alas 7:34. Siguna sa reporta sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ko na PIVOX, ang sentro sa maong linog na asa kalayon nga 90 kilometers timog kaluran sa Balut Island, Sarangani Province, nga dunay kalaumon nga 10 kilometros. Natala usab ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, samtang intensity 4 sa Don Marcelino, Santa Maria sa Davao Occidental. Na sinati usab ang intensity 3 sa lungsod sa Davao, Matanao, Davao del Sur, o intensity 2 sa Digos City, Davao del Sur, o sa Moncayo, Mawab, Maragusa na Davao de Oro. Natala usab ang instrumental intensity sa intensity 5 sa Malapatan, Sarangani, o Tibuli sa South Cotabato, intensity 4 sa Malungon, Maitom, Kiamba, sa Maasim, Sarangani, sa Tupi, o Coronadal City sa South Cotabato, intensity 1 na sinati usab sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Nurala, Banga, Santo Niño, o Surala sa South Cotabato, Libak, Isulan, Calamansig, o President Carino sa Sultan Kudarat, samtang intensity 1 ang natala sa Magpet, Mlang, President Rojas, Kidapawan sa probinsya sa Cotabato, og sa Colombia og Esperanza sa Sultan Kudarat. Padayon pa nga ginabantayan sa mga otoridad ang posibleng epekto sa maong linog, apil ang aftershock og mga kadaot sa mga infrastruktura. Maymayan usab ang publiko nga magpabiling naka-alerto og mosunod sa abiso sa lokal nga panggamhanan og sa PBOX.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:46 sigala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita.

0: Usa ka oras sa human masinati ang linog nga 6.6 sa nga linog kagabi. Nakasinati na usab og 5.0 nga linog ang katubigan nga duol sa Balut Island. Sumala sa report ang 5.0 nga linog sa katubigan sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental na tala kagabi o gaduna na po'y natala kaganihang alas 4:07 sa kadlawon. Sa ang sentro sa mao nga linog aduna sa kalayo adunay kalayoon nga 16 kilometros sa timog kanluran sa Balut Island nga dunay kalaumon nga 10 kilometros natala usab ang instrumental intensities intensity 2 sa mga lungsod sa Kiamba, Malungon, Malapatan ug Maasim sa Sarangani intensity 1 sa Tivoli South Cotabato sigon sa PBOX ang maong nga tayog after sa kini sa 7.8 ang linog nitong naitabo sa Sarangani nitong Hunyo 8 niining tuiga. Walay gika-report nga dunay kadaot o naangol sa maong pinakaulang insidente kaganihang kadlawon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang mga balita mga higala mo sunod na ato sa hatagang higayon kini atong mga pipila ka mga commercials. Igop sa tagkapi diribe mga pisa ta mga higala Okira 5-in-1 coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba on?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marob din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Naminhod lang sa akong amahan. Kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sigala alas 5:49 na samtang padayon sa pagkatuda sa mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao. Atong nga balikan mga balita gikan dito sa Joy FM Pangil Bay kung diin mga higala. Security guard patay human kinigi pusil sa wa mailang suspect ang mga detalye sa mga balita at itunol kini sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Abang Renz, may buntag.
10: Usa ka pagpamusil ang naitabo dito sa lungsod sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Matod pa na ilhanas ka pulisan ang patay nga lawasa nga napalgan na ito nakalabay nga adlaw sa Purok Upo, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Matod pa, base sa identification card nga nakita sa maong nga biktima, na-recover gika sa biktima, matod pa niya, silang giilang nga si isa ka pangalan Junji Aklo Kahayaga, usa kini ka security guard o residente kay sa Purok Uno sa Barangay Baga, sakop sa lungsod sa Panaon, Misamis Occidental. Sa inisyal nga imbisigasyon sa PNP, ang biktima nakaangkon kini tulo kasamad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa iyahang lawas. Nga gituo ang mao hinungdan sa iyahang kamatayon. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapolisan aron matino ang kalibre sa armas nga gigamit sa krimen. Gipaabot usab ang pag-abot sa scene of the crime o operatives o suko aron mapahigayon og crime scene processing o dugang pang forensic examination. Samtang nagpadayon ang imbisigasyon, ilusad na usab sa Dumalinaw Municipal Police Station ang hot pursuit operation o CCTV backtracking aron mailhan ang suspek o madakpan ang mga responsable sa maong pagpamusil. Sa pagkakaroon, wala pa'y gipagawasa nga opisyal nga motibo sa maong nga insidente o gapadayon pa ang imbisigasyon sa kapulisan aron masulta o sa tinunong motibo o kinsa ang maong naghimo sa maong pagpamusil patay sa usa ka security guard. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, samtang diretso kita sa Pipalma Area Report na pinagi ni Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June?
6: Yes, yes. Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Patay sa pambubugbog at pamamalo ng kahoy ang isang lalaki bandang alas 12:30 ng madaling araw kahapon na Kunyo 26 sa patay na dalan, Barangay Poblasyon, Libungan, Cotabato. Nakilala ang biktima na si Agustina de Aros na residente ng Kiluyao, Kiluyao sa Libungan, ngunit kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Posible umanong may nakaalitan ang biktima ng mantong sa pambubugbog at pamamalo ng kahoy batay sa ebidensya na nakuha sa crime scene. Napag-alaman ang biktima ay ama ng kasalukuyang SK chairman ng Barangay Kiluyao. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo at kung sino ang nasa likod sa nasabing krimen, bagamat nilinaw nila na mayroon na silang tinitingnan ng persons of interest dahil nga sa mga dati ng nakaalitan nitong biktima sa nabanggit na lugar. Samantala, abot sa 8 mga stalls o pwesto ang natupok ng apoy sa naganap na sunog kaninang madaling araw dito sa bayan sa Barangay Mirasol sa Alameda, Cotabato. Wala nangang naisalba pa ang mga stall owners dito sa naganap na sunog kung saan ay inaalam pa ng mga kawanin ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsiklab nito na walang halos katao-tao dahil itong area na tinutukoy ay siyang temporary relocation market area habang tinatayo pa ang kanilang permanenteng mega market or market place dito sa Barangay Kitakubong. So under construction ito, lahat ng mga stalls ay inilipat muna pansamantala dito malapit sa sementeryo na sakop na ng Barangay Mirasol. Bagamat sobrang lungkot ang nasabing para sa mga may-ari ng stalls ang nasabing insidente, ay pasalamat pa rin naman ito dahil walang isang nasaktan na individual sa naturang sunog. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update ang gikan sa Pipalma area. Samtang sa makilala Cotabato, patay ang usa ka motorista human na kini nahulog sa usa ka creek sa may barangay New Cebu. Makilala Cotabato kagabi ang biktima nga si Ruel Dahan Gaking Minyo og Liburer nga mulupyo sa Purok Goma, Barangay Mala, sila sa makilala Cotabato na siren alas 7 kagabi sa diyang ang maong biktima nagmaneho sa iyang motor o nagmaneho. Sa iyang motorsiklo og nawadaan kini og kontrol na hagbong sa Osaka Creek sa Purok 5A Barangay New Cebu. Girespondihan dayon kini sa mga otoridad gikan sa Miami Base og dito nawadan og panimuot ang maong biktima og gidala sa Balay Tambalanan. Og gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending position. Na recover usab sa mga niresponding mga polis ang motorsiklo sa biktima sa maong creek. sa gihimong nga imbestigasyon sa mga otoridad na siren nga na siren sa mga katrabaho sa biktima nga ulahi kining nakita alas 4 ang takna sa hapon sa ilang kantin og niinom kuno og ilimnong makahubog. Sa imbestigasyon sa mga otoridad pauli na kini gikan sa barangay New Cebu og nawadan og kontrol sa iyang motorsiklo samtang nga nagamaneho pag-abot sa maong tulay og nilagpas kini og nahulog sa maong creek hinungdan nga nalumos. Padayon pa imbestigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na sa maong insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bayan ni Gala balita gikan na dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Atong siren, ang dugang balita mahigala may kalambigitan sa kampanya kontra dengue. Gipalikon pa sa usa ka barangay sa Mati. Ang balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Gipalikon sa People's Administration, pinaagi sa City Health Office ang kampanya batok sa dengue, pinaagi sa paglibot sa nagkadaing purok sa Barangay Central Mati City aron maprotektahan ang mga pamilya batok sa makamatay nga sakit. Gipasabot sa mga health personnel ang 5S kontra dengue strategy nga naglakip sa pagwagtang sa mga lugar nga mahimong puy-anan sa lamok, pagpalalipod sa kaugalingon, sayong pagkonsulta sa doktor, pagsuporta sa spraying kung nagikinahanglan, o pagpadayon sa kalimpyo paepektibo nga paagi sa pagpugong sa dengue. Dugang pa ng hatag usab ang CHO og long lasting insecticidal nets o opisyal nga mga moskitiro aron na makatabang sa pagpanalipod sa mga residente batok sa lamok nga nagdala sa dengue. Ang buong kalihukan kamahin sa pagsaulog sa National Dengue Awareness Month matag bulan sa Hunyo nga nag-auhag sa tanang sektor sa Katilingban nga magtinabangay sa pagpugong o pagkontrol sa dengue. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Amadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagkanga salamat Erwin Amadhay sa pinakauling update mga katinig gikan dito sa Davao Oriental samtang balita gikan sa probinsya sa Cotabato. Buta karon sa Buitis Company nga mubaligya og kuryente sa probinsya sa Cotabato sa gipahigayon nga meeting kagahapon tali ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza og mga miyembro sa Buitis Group Cotabato Light and Power Company kung diin ipamahayag ni Buitis sa Power Distribution Utility Chief Officer and Business Development Head Joaquin Buitis ang katako sa ilang kumpanya nga makahatag og igong og padayon nga supply sa kuryente sa probinsya isip tubag sa nasinati nga energy shortage sa pipila ka mga lungsod sa lalawigan apil na ang mga serbisyo gikan sa Aboites isip inahan sa probinsya prioridad usab ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza nga mahatagan og eksaktong supply sa kuryente og maghatag og suporta para sa paglambo sa ekonomiya og mata mag musaka ang kalidad sa panginabuhian sa mga katawhang Cotabatenyo. Nitambong usaba sa naasoy nga panagatigom sila si League of Municipalities of the Philippines Provincial Federation President Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman, Vice Mayor League of the Philippines Cotabato Chapter President makilala Vice Mayor Ryan Tabanay o guban pang mga opisyal sa Cotabato Light and Power Company o mga consultant gikan sa gilinlaing opisina sa provincial government.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng
0: Igalawa na kita igong oras. Musunod na ang atuang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Uban na si Tinig Doska Romy Ilospa. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabogok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Uban sila Erwin Umaday, si Renzo Malino, Goga June Villasoto. Maying buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
12: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Hermosa Kojic kanang ni now wala akong bugas kung naman kung mga wak-wak kanang kung siya wala akong siya
12: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
14: Dos minutos man milibayang takna sa alasays.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Ayong bundag mga katinig, welcome dali sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Basig sa ako ang headphone lang. But anyway, mga katinig, adlaw nga ano, Sabado o pizza 27 sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, tuluka adlaw na lang. Maudi ay oh, nawala si ano, Atara. Nawala akong monitor. Anyway, mga katinig, tulukad lang na lamang bulan na po sa Hulyo. Huwag, mga katinig, daghan nga po mga panghitabo, no? Nga ato ang ginasubaybayan dito sa nasyonal o diri sa lokal, mga katinig, kaya itong niaging adlaw, ang Recover Bar Movement, no? O sa kagrupo sa mga, ano, Bangsamoro people nga nagsuporta sa peace process between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Nayabot ng 20 katuig ang negosasyon in taon hangtod nga doon na nag-ipirmahan nga comprehensive agreement on the Bangsamoro. Mga katinig niya itong niaging adlaw, kining ang claim nila sa diyang gina-interview pa na to ang ilang tigpama ba. Ang ilahang claim, mga katinig, gitarget nila ang 300,000 na ka mga ano partisipante niya tungo sa kilos protesta ng ilahang gihimo diha sa Cotabato City. Wala pa kitay actual nga report kung pila gyud ang niabot pa sa mga partisipante, pero ginaingon sa mga organizers nga posibleng ni sobra pa sa 300,000. Mga katinig, grabe ang traffic, no? Kung kamusuhito diha sa Cotabato City, gikan diha sa Bangsamoro Autonomous Region, o kinigitawag sa una o ORC Complex. Baingon dito sa may dating sa munisipyo, no? Sa City Hall. Unahan pa sa City Hall. O sa Picas Bahin po, kinipaingon sa downtown. So mga katinig, panikamutan nato nga makahinabi po dun niya ang ilahang tiga pamaba. But mga katinig, padayon gihapon nga ginadebatehan, ginaistoryahan kining nahitabo diha sa San Jose National High School, no, sa Tagbilaran. Mga katinig, kung asa dunay mga upat na ba ka mga estudyante ang ni panaw o mga 16 kabuok ang naangol. Mga katinig, gikulata og maayo si Francis no, si Kiko Pangilinan diha sa social media tungod kini aning balaod nga iyahang giduso kini juvenile delinquency act. Mao kini ang balaod nga nagatakda nga ang mga mag-edad og 15 pababa, pwede silang sampahan og kaso apan kung ugaling makumbikto sila adto na ipahamtang ang kumbikto pag panahon nga ana na sila sa gitawag og legal age, which is 18 years old. Ginabasol siya tungod kay daghan ang gusto po, adto na po ipipila nga gusto nga ibaba ang ano, ang ceiling, no, sa edad. Apan mga katinig, nagaingon po ang daghang katawhan nga dili ang pagbaba sa siling ang maoy solusyon na sa maong problema, kundili kinahanglan yun atong pag-edukar dili lang sa mga estudyante, mga ginikanan og pag-train og mga maestra nga adunay kapasidad nga mag psychosocial or mag early detection, no, sa mga gitawag og red flags. So karon mga katinig, ang tubag sa Department of Education isa ang pag-inspect, pagpabutang og mga pulisa, pag-inspeksyon sa tanan ng mga bags. Pag-inspeksyon sa tanong mga bags ug mga kargamento sa mga estudyante sa mga gate sa sila pasudlon sa eskwelahan. O gani man, mura og dili lang adunay pipila ka mga eskwelahan nga dili lang kaisa mag-check upon after usab sa break time pag sulod nila sa mga klase, i-check nga po pag-usab. Gialmahan kini sa mga human rights advocates, sa mga women o children's rights advocates.
Mga katinig, well, tinuod man nga posible nga ang wisdom behind it, o ang rason. Ngayon ginahimo ni is to ensure the safety of the students while nasa eskwelahan. Dapat po siguro ato siyang tanawon nga isa ka problema, dili lang as a criminal problem, but this is also a reflection of a societal problem. A community problem, mga katinig, ay kinahanglang i-address. Why has it become a community problem, mga katinig? A social problem tungod kay ang hinungdan as base sa mga pagpanuki-duki. Ang hinungdan ni ani is kining usa ka violente nga kultura ang nagdili lang gidala sa social or na-develop pa diha sa social media. Kanang mga violente nga mga dula diha sa social media. Kanang mga giyera-giyera nga dula diha sa social media. Dako og kalambigitan ni ani. At the same time, mga katinig, ginaingon po nga dako pong kalambigitan ang kanhing administrasyong Rodrigo Roa Duterte kay sa iyahang panahon na sayon ra kayo ang paglitok o kill, kill, kill. Na to the minds of mga bata, murag nahuna-hunaan siguro lang, normal rani nga, mupatay. No? So adunay mga nagaingon ni ana nga usa to sa mga hinungdan. In fact kining kapin 3,000 kapin 3,000 ba na gaingon nga kapin 30,000 ka mga biktima sa extrajudicial killings maoy hinungdan karon nga ang kanhing presidente Rodrigo Roa Duterte na nagtingkagul sa presuhan sa ICC sa Dahig tungod aduna sila kaso nga kining ginaatubang kauban na dere si Senator Bato de la Rosa kinikonfirmado na kay aduna na warrant of arrest nga gipagwas kay Senator Bato de la Rosa, but Senator de la Rosa remains at large. Guwas kang Bato de la Rosa, adunay mga hungihong unconfirmed reports na musunod ko no si Senator Bongo. Pero mientras wala pa gyud ang aktual nga kanang mientras wala pa migwa ang aktual nga warrant of arrest, mara og magpabilin kini nga hungihong. Kaya doon na pa'y duha ka other police ranking police officials during the time of President Rodrigo Roa Duterte nga kuno sangkot pod. Kalambigit na ni mga katinig tungod kay at large si Senator Bato de la Rosa, ang iyang pagtago-tago nagbunga na po doon another debate. Of course, ang debate is duha ka buok, no? Kung constitutional ba ang warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Inaingon sa mga legal experts nga yes, tungod kaya nga ito ang balaod nagaingon or murag ginaobliga kita sa atuang balaod sa Pilipinas kung adunay mga Pilipino nga makahimo o sa laod sa lain nga mga nasod, obligado ang Pilipinas nga isumiti kini, isurrender kini dito sa lain nga nasod. Actually, extradition ang termino nga gigamit. Pero dili magamit ang termino nga extradition dere tungod kay dili man nasud ang nagpadangat or ang nag-issue og warrant of arrest bato kang Bato de la Rosa. Dili usa ka nasud ha ang nag-issue og warrant of arrest bato kang Bato de la Rosa, kun dili usa ka International Criminal Court nga ang Pilipinas sa no parte sa nag-organize ani sa paghimo sa balaod ni ani kining gitawag nato og the Rome Statute. Parte ang Pilipinas, ni pirma ang Pilipinas sa pagtukod ni aning ICC
Pinaagi ni aning balaod sa The Rome Statute apan mga katinig sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ni kalas ang Pilipinas sa ICC. Mm-hmm. Nikalas ang Pilipinas sa ICC mga katinig o hangtod karon wala pa kininibalik. So matod pa ang kaso ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte o ni Bato de la Rosa nahitabo kini sa panahon nga miyembro pa ang Pilipinas wa pa kinimukalas sa ICC. So atong mga katinig nag-connect-connect nag-connect-connect ang mga kaso. O gatong napansin, daghan kayo karon, uso kayo karon ang pinailan ng kaso. Kaya kining mga Marines po, ex-Marines na ini, no? Nga mga security guard ni kanhi Congressman Saldico, 18 kini sila kabuok. Nagkatubang po kini sila glain lahi ng mga kaso. Mga katinig, kining 18 ka baok mo na yung gitawag nato o gitawag nila og whistleblower. Gibot siyag ang malimalita nga mga pagpangawat diri sa ato ang nasod, specifically diya sa flood control

guard ni Saldico, tunitunilada nga kwarta ang niagi kang Saldico? O mga katinig, mutuo ba mo nga ang 1,000 peso bill nga gi-print sa Central Bank of the Philippines? Tanan nga 1,000 peso bill ang giprint sa Central Bank of the Philippines. 40% ni agi sa kamot ni Saldico. Kana kung atong tukuhan ang mga akusasyon ni aning mga dating security guard ni Saldico. And ba nyo mga katinig, kining mga dating security guard ni Saldico nga 18 kabuok dili ni Marines tanan, no? Of the 18, 14 lang ni ani ang dating mga Marino. Og sa 14, siyam ni ani ang dishonorably discharged unya sa 14 di ay siyam ni ani ang na-discharged dishonorably og 5 ang awol. Kana matud sa official records sa gipagawas sa Armed Forces of the Philippines. Mao nga lagi yun sila, dinghang yun sila nga, ayaw yung taon ninyo tawagan na sila o mga ayaw idugtong ng Marines nga pangalan. Diha sa ilahang mga pangalan. Kaya they don't deserve to be called even ex-Marines. But reality man ang mga katinig, no? while dili sila deserve, of course, how else could you call them? Dili man sila ex-MILF or ex-NPA, ex-Marines pangyod ning pila ba kabuok? 14 kabuok. Pero mo lang fair po to lump them, no? Ang grupo, ang 18 kabuok, unfair to lump them as ex-Marines. Kaya ang upat niya niyo, magyun ni Agi o pagka-Marino. Aha, but more important than that, mga katinig, ang nagtaas kilay ang mga katawan, kaya nga naman nga kining mga whistleblower, wala man kinigi, sila naman hinuwalang gipailan o kaso. Mga katinig, hinabi na ito si Atty. Jojo Alavi, no? O bakit mahitungon niya ni ugang iyahang ginaingon nga siyempre kung ikaw mag-file og kaso or mag-akusta ka sa usa ka tawo og usa ka kining krimen nga grabe, no? Bugat nga akusasyon og bugat nga krimen. Angay po siguro imong hunahunaon nga imong responsibilidad di ani. Dapat matinud-anon yun ka. Apan matod pa ni Atty. Alavi og matod pa sa kadaghanan nga nag-obserba, daghan kayo og inconsistencies sa kining maong testimony sa ato ang mga kaning mga diday ni ato din ako i-claim ni. Kining mga dating security guard ni Saldico. Daghan kayong mga inconsistencies mga katinig, og isa ni ani, no, nga napuna is kining ilis, no, pagkambyo-kambyo sa ilang mga testimony. Sa dihang kini sila Loren Ligarda, sila Chis Escudero, si Joel Villanueva, wala pa sila sa na sila dito sa grupo ni Cayetano, wala ni sila na appeal. Wala sila na appeal sa mga mali-maletang kwarta kuno nga gidalhan ni aning mga ex guard ni Saldico. Apan sa dihang ni hawa sila sa kampo ni Cayetano. Oh, sining si kani Senate President Alan Peter Cayetano, niambak sila balik dito sa kang Sherwin Gatsalian. Galit lang naapil na pud sila. Unya mga katinig kinilay si Loren sa before siya nito pud sa kang Cayetano nga grupo, sa dihang naapa siya sa

0: grupo ni Soto. Na-appeal po siya sa mga mali-maleta. Pero sa pagbalhin niya dito sa grupo ni Cayetano, uy, nawala na po ang iyahang ngalan. Mauling mga katinig ang pipila sa mga inconsistencies. Maliban sa mga inconsistencies, there are improbable, mura og lisod tuuhan, dili katuuhan nga mga claims. Kanila mang gi-compute, no? Nga 40% sa tanan nga kwarta nga 1,000 peso bill nga nag-circulate sa tibuok Pilipinas sa niagi kang saldi ko. Ah, katawanan naman na kayo. Yun sa mana pag pagkuha nga dili ma-alarm ang bangko nga gikuhaan ana nga dili na ma-detect sa AMLAC. So, kana mga katinig, no? Hi. Lokoy kayo ang Pilipinas, mga katinig. Kaway, daghan kayo mga legitimate nga problema nga iyang gikaatubang, legitimate nga problema sa mga mag-uuma, sa mga mamumuo, sa mga kabataan o mga estudyante, ang ato ang Kongreso, both houses, upper and lower houses, na ingroiled sila ni aning, politika niya ning musugotag sa dili kining impeachment is a political process while it is also a judicial process at the same time. Kini nindot po din ato ning hisgutan kay ingon ng mga kritiko ni Marcos ang ano kuno nga kining administrasyon ni Marcos gitutukan pa kining impeachment batok kang Sara Duterte unya kining gikalimtan kining milyon-milyon nga pagpangurakot. Aduna po sila'y punto mga katinig. But, of course, let's give them the benefit of the doubt. Tungod kay, as we can observe, aduna na yung mga pipila. Murag kusugban kayo. Aduna na yung mga pipila, mga katinig, na mga opisyal sa gobyerno nga gipangpailan na og kaso diha sa korte. Uban niini sila Jingo Estrada, aduna pa yung mga DPWH officials, aduna pa yung mga contractor, and hopefully, sa sunod na pa mas dako aning mga big fishes. So. Ang gusto sa mga oposisyon, nga appeal po ng filean ng kaso si Presidente Bongbong Marcos. Kita, gusto po nato nga si Presidente Bongbong Marcos kung involved man siya, filean siya ng kaso, but the proper way to file a case against him is not sa court kaya sayod kita tanan ang Presidente immune from suit, pwede siyang filean. O another impeachment case after mag-lapse katong 1-year ban kay gipaila naman ni siya og impeachment ni Antong Niagin Tuig apan wala kini magmalampuson, no? Wala kini magmalampuson matod pa sa mga opposition tungod kay ang mga congressman, mga tuta man ni Marcos. Apan mga katinig, no? Kining mga nagasinggit nga unta apilon si Marcos og tanan nga mga involved diha sa pagpangawat, dapat malipay pud sila ni aning impeachment process ni Vice President Sara Duterte kay this is a part of a process nga i-ensure ang accountability not only by congressmen, not only by senator, but also sa Vice President. Dapat dilita double standard sa pagtanaw ni ani. Anyway mga katinig, ang ilaman o ang survey po, nagaingon, nga kadaghanan tama man po. Kadaghanan sa mga Pilipino, gusto na gayod nga magpadayon ang impeachment trial against the Vice President so that kay ingon man ang Vice President, that will be a bloodbath o giingon niya nga gipanghimakak man niya tanan kining mga akusasyon so that at the end of the day the Vice President will be acquitted kung wala yung mga ebidensya batok kaniya and on the other hand kung ligon ang ebidensya ma-convict siya. Ato kini tanahon as a part of the process nga ma make accountable ang mga government officials. So kay impeachable man ang vice president, morning na impeachment. So kato mga government officials ka dili impeachable, ana may ombudsman nga nagapadayon nga nagatuki aning ilahang mga kaso. But kini ang ato ang bantayan mga katining. Kadtong sa panahon nga kining si Chis Escudero o kining si Villanueva, Joel Villanueva. Kini si Joel Villanueva nasangkot na ni sa corruption sa kining pork barrel yadong panahon na ambot unsay nahitabo nga nakagawas man ni eh, nakalikay nakaano man, but syempre katungod niya na karon mga katinig bantayan nato ni kay kini si Chis Escudero og si Joel Villanueva sa kaniadto no. Na-appeal ni sila ang ilahang mga pangalan og naana sa level sa ombudsman nga ginaimbestigahan. Singa aduna ko ni mga 300 million plus sa nga ilahang gikaw-kaw gikan sa kaban ng bayan og kini nagikan sa flood control fund. Bantayan nato ni kay karon nga nibalhin sila sa mayorya nga kampo ni Erwin Gatchalian. Daghay nagaingon nga base og at ano ni mura og trade-off nga dili sa hilabtan nga dili ipadayon ang kaso against them tungod kay nidapig na sila sa mayorya. Ang mayorya nga gipasanginlan nga mga tuta ni Marcos. So litmus test pud ni sa Marcos administration no, because kung ma-erase ang pangalan ni Villanueva o ni Escudero diya sa mga gipangkasuhan tungod ni ading flood control scam, it may concretize speculations no, mahimong mapamatud-an ang mga espekulasyon nga ang ilahang pagbalhin sa mayorya ay part ni ani kadtong murag ang trade-off ni ani, ang kabayaran ni ani is katong dili na pagpadayon sa kaso nga ana-ana sa level sa ombudsman. Daghan pa mga katinig, nag-connect-connect na kining mga kaso, marag nauson ni mga kaso karon no, kaya isa po sa mga gikasuhan sa National Bureau of Investigation kining si kanhi congressman o kanhi DENR. Si kanhi congressman o kanhi DENR Secretary Mike Defensor no, oy ang iyahang asawa o ang iyahang anak nga apparently usay isab ka abogado, ando na po yung kaso nga giatubang nga gi-file sa National Bureau of Investigation. Ato ka nang isigutan mga katinig human atong paminawon kining mga pipila ka mga pahinumdum.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Quinco taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule Yaki kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulak lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulak akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay ka kong pamati.
1: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig. Power yun kayo ning ano, kining Bilongga Gold. Mga katinig, kining Bilongga Gold available ka na sa mga butika. O mga katinig, kung kamo, doon ay mga gibati nga sakit sa inyong mga lawas. Ilabi na ka itong mga ano niya. Sama na ako nga gakiang-kiang sa kining arthritis. Dala siguro sa katigulangon. Ayan yung saipa pag inom o Bilongga Gold. Dana sa mga ano, nana sa mga ano, parmasya. Available na sa mga pharmacies nga duol sa inyo ha. Sabay kanyo kana ninyo og yaki capsule. Mga katinig, dako kaayo og ano, dako kaayo og epekto kining linog niadtong 7.8 no nga magnitude nga nahitabo ang epicenter diha dapit sa may Sarangani. Og mga katinig, sukad ni adto daghan kayog mga aftershocks sa the last time nga na-update yata na tuloy na sa mga 4,000 na ang aftershocks. So karon mga 6,000 na 8,000 na mga katinig aftershock atong 7.8 nga linog daan na sa mga 8,000 ng aftershocks. Although syempre ang uban niya ni kadaghanan ani mga katinig dili ato mabati kay hinay lang no. But kung yung aftershock kini ang mga nisunod nga mga linog isip epekto ni adtong main linog na 7.8 og mga katinig guwas ni ana. Aduna na po ya pila gani magnitude atong gahapon dai.
1: 6.6.
0: Aduna na po 6.6 sa nga linog gahapon. Mga katinig, para atong masabtan kining 6.6 nga linog nga nahitabo kahapon, anaa sa linya ang atong volcanologist nga si Engineer Renier Amil Bahar. Sir, good morning. Welcome back sa Tinig ng Bayan.
2: Yes, maying buntag sa inyo, may buntag sa taga-Panginaw.
0: Sir, aduna na po yung nahitabong pag-uyog kahagabi eh.
2: Yes, naanapod tayo na itabong linog gabi eh. At exactly 7.34 in the evening, kung diin ang magnitude 6.5 na linog na itabo. 66 kilometers south to 18 degrees west of Balot Island, Sarangani, municipality of Sarangani, province of Davao Occidental.
0: Sa Davao Occidental. Sir, asag yun ang muingkag epicenter ni ani? Maubaling sa balut ba yun ang epicenter?
2: 66 kilometers away from Balut Island.
0: Okay. And this is another, ano sir, separate quake ni. Hindi ni siya aftershock of the 7.8 na atong nahiaguman.
2: Well, ang generator nato is ang Cotabato Trends gihapon, but tape na siya. So, it could be aftershock, it could be separate event. But na-triggered hapon siya with respect there sa gitawag natong na magnitude 7.8 nga June 8 nga event.
0: Mm-hmm.
2: So, bago hapon na yung nakatrigger siya ha. Then, if you are going to look at the aftershock pattern, ang mga patterns aftershock is paubos din siya. Ito siya sa ubos. Although, layo na siya. So, in some other cases, if we look at it, marag separate sa mga event.
0: Mm-hmm.
2: In some other cases, na po, kung tanaw na po ang cluster sa, ano na po, aftershock, naanya po dito, that it, so, mauna ka mo yung kung pwede siyang aftershock, pwede po siyang mabili aftershock.
0: Mm-hmm. But although, as of now, sir, there is no way to determine as to whether or not aftershock siya or entirely new quake siya, but you are saying na whether it is new or an aftershock, ang trigger was the 7.8 when was that? June?
2: Yes, sir, sir.
0: Yeah, June
2: so,
0: 8.
2: So, pagkakaroon mo ko to, early pa siya na i-declara, not unless makita tanan ang pattern.
0: Uh-huh.
2: So, makita na ma-compute, ma-recompute ang contact point. Ano mo kung contact point mo kung among giingon, pangtanggi pa mahuman ng aftershock, dili pa na siya ma-compute kung sa kalapad.
0: Mm-hmm.
2: So, kung mahuman na ang aftershock, dito pa na siya mabuhatan o proper analysis kung sa kalapad ang area of contact na ni break, ni nabuak sa bato pa.
0: Mm-hmm.
2: So, dito na siya makita, ma-analyze properly. But so far,
0: but you're saying, sir, in the last interview that we had, na even ang Cebu, nagapadayon pa ang aftershocks niya. Hindi, tama ba, sir?
2: Yes. And, ang Cagayan, ang Cebu, naapatay mga recorded aftershocks. So, nagapay ng utana sa puha. Kaya, wala pa daw gihapon muundang ang pagtayog dihadapit sa Agensan, sa Rangali Province.
0: Mm-hmm.
2: Kung nga no, kung nga wala pa gihapon muundang. Nga mag 3 weeks na tunog, bagan na kunog 3 weeks. So nga, dako na siya nga, dako ang area nga nilihok o ang area nga nilihok, boundary sa gate, trains na siya.
0: Mm-hmm.
2: Lalom o ano ang trains o plate ang boat plate ang involved. While kung fault lang, naaras na din sa yuta, gamay siya compared sa trends.
0: Yeah.
2: Now, come to think of it, sa fault lang gani, mabot lang gani tuig na aftershock.
0: Mm-hmm.
2: So, how about kung nga na nga mga tadako nga area ang mulihok kanan trends, so, possible gina siya nga, dugay gina siya mahuman, dugay gina mahuman ng aftershock.
0: Uh-huh. And engineer, there is no way to determine kung hangtod kanus ani mahuman ang aftershocks.
2: So, kung hangtod kanus, wala tayong timetable.
0: Yeah. Dili siya ma-determine, lisod.
2: Yes, o dili na ito ma-determine kung hangtod kanus ang muundang ang aftershock.
0: Mm-hmm. Engineer, would you know, since nahitabo ka itong Cebu, pila na ka-aftershocks, since the 7.8, pila na ka-aftershocks ang nahitabo, niya na pa yung mga ginagmay nga separate quakes na naapod siya kaugaling yung aftershocks?
2: Well, ang dito sa 7.8 na itong magnitude earthquake, as of this date, June 27 at 2026, at exactly 6 in the morning, nanotay recorded nga 10,417 earthquake.
0: Mm-hmm.
2: Ang platid na to is 2,803. Ang felt na to is 108.
0: Mm-hmm. So, para sa layman, engineer, unsa nang platid? Unsa'y kalahian na na?
2: Ah, yes. Kanang platid, mao na'y makita ninyo sa among website. Basabot na niya, na-compute na to ang magnitude, ang epicenter, kung asa siya. Now, it does not mean nga pa ng 10,000 plus did about that. But,
0: okay.
2: Kanang platid banggod, maunay automatic nga na mag-detect sa atong mga instrumento nga naka-link sa satellite, basa dito sa mga data center receiving na to, sa Manila o sa Davao. So, maplat siya dayon. So, kanang 10,417, recorded na siya sa pinakaduol dito nga instrumento.
0: Mm-hmm.
2: So, katong pinakaduol dito nga instrumento, gipatabangan to na to o mga temporary instrument. So, kanang mga temporary instrument, nga itong gitong butang dito, nga naglibot anak nga ang area, makarecord na siya karon ato pa na siya ang i-download o kuhaon ng data dito. Mm-hmm. Kaya wala na siya maling sa satellite, kaya temporary na instrument na lang ibutang na ito diha. So, diha pa na ito maplat ng itawag na ito ang 10,417.
0: Mm-hmm.
2: So, 80 to 90% siguro maplat, not all 100% naman yun nga makaya na iplat, but nga pa na siya ma-plot.
0: Mm-hmm.
2: So, mamuna nga, naan niya gina-define nga plotted, recorded.
0: Aha, okay. Okay.
2: Basta mo, ingon niya ang tao na ay kugihan mag-ihap sa website na mo, ingon niya, 2,803 na lang itong dito, kaya ingon mo nga na 10,000 plus.
0: Giyon sa pag-ihap. Sa kadaghan. But anyway, mm-hmm. talking of instrument engineer, very interesting. Kaduhanan na hitabo ni siya amuha dari, no? Kaya even before katong pagtayog buabot dari sa kinapawan, nauna pa ang cellphone o alert unsa nga instrument inyong ginagamit niya ni. Definitely, this is not a human-controlled instrument. Kaya nga nung...
2: Patol-patol ka, sir.
0: Aha, yes.
2: Patol-patol ka, sir. Pero medyo nag-grip na ito ni mong pangutana.
0: Mm.
2: Mauna pa ang usahay ang alert sa cellphone than
0: the quake itself. Mm.
2: Yes. Kanang cellphone, sir, gikan gyapon na sa among mga instrumento.
0: Mm-hmm.
2: Gikan gyapon na. Now, initially, muhatag siya o kakusgon. But, as time goes by, after 10 minutes, mm-hmm. mausap mo na. Kaya, dili na na. Bao. Pag compute na ta manually, nasulog na ka ng data,
0: mm-hmm.
2: So, dito pa nato na ano ang exact na video niya.
0: Mm-hmm. So, posible pa mausap. Kaya ang initial nga, ano, like gahapon, na yung magnitude nga gihatag eh.
2: Yes, sir. Mm-hmm. Naagyapon siya magnitude yung mahatag, sir. Mm-hmm. So, utilizing the automatic platter that we have.
0: Ah.
2: So, gikan gahapon na sa instrumento. Even the USG is, sir, pag albot dere, agikan gihapon sa atong instrumento ang ginagamit na nila.
0: Mm-hmm.
2: They don't have their own instrument here sa atoa.
0: Ah, maba.
2: So, atoa gihapon ng instrumento ang ginagamit.
0: Mm-hmm.
2: Now, kung makita niyo mo, magbari na siya. Pag-igo sa linog, na sila inisal niya, ano, niya, bantay, taon-taon, mabago.
0: Mausap na po. Mm-hmm. Katong alert kahapon, sir, katong murag publication man to, ang ginaingon na affected area sa giingon dito ang Pilipinas o ang Indonesia. Tama ba nga Indonesia was also affected by this paglihok sa earthquake?
2: Yes, sir. Kaya doon mangod sila sa tuwa, sir. In fact, the 7.8 magnitude nga linog, naagyap yung damages sila, ha?
0: Mm-hmm.
2: So, og sa ilaha dito, medyo nitaas ang dagat kumpara dito sa tuwa. Magka-record sila dito og 2 meters height, more than 2 meters height. Mm-hmm. Kita dito sa mainland nato, less than a meter ang na-record. But sa Balut Island, naka-record pag 2 meters.
0: Mm-hmm.
2: So, may diferensya. Umiya, na ay gitawag na ito ang postal drop dito sa ato sa Pilipinas.
0: Ayo, kumusta na ito, sir? Daghan ba? Nadugangan ba, no?
2: Hello, sir. Kaya ka madumog, sir. Putol-putol na.
0: Yeah. What about this time, sir? Nadugangan ba itong coastal lift up? Aduna ba yung mga bagong mga insidente similar to it?
2: Wala na, sir. Katong coastal lift up, mahimo na ito siyang permanent structure na to siya sa diyang area.
0: Mm-hmm.
2: So, mo na akong ingon nga, nadugangan atong
0: yuta.
2: Dry land. Yes. Atong kung mahimo nga ano, sir, kung pwede ba siya i-ano, is
0: moral. Naruhon. Tamna no bahis. Sir, but you are saying sa last na itong panag-historya, mahitungod yan eh, nga it is not safe to that moment nga ang mga katawhan magpaduol or magstay dito sa akin yung mga coastal lift up kaingon ka murag humok pa ang yuta sa ilalom, tama ba?
2: No, dili siya, sir, okay lang siya, sir.
0: Okay lang.
2: Mm-hmm. Pato na siguro sa mga liquefaction prone area, siyempre kung napay linog-linog, delikado pag ihapon. But mm-hmm. even that area sa katong nag-lift up,
0: okay na na.
2: Ihapon siya, sir. Mm-hmm. Oo, ang kalahian lang is dry land na siya, dili na sa wetland.
0: Aha,
2: wala
0: okay.
2: Na siya tubig.
0: Okay.
2: Kumbaga, wala na siya tubig. So, ligawas sa mga corals. As time goes by, siyempre, maigo mong ito sa adlaw, sir. Na-expose naman siya.
0: Mm-mm.
2: Mamatay na mga corals. So, ma-pulverize na siya. Hinahingay siya maano. So, mahimo na lang siyang dry land nga.
0: Mm-hmm. Engineer...
2: Mayimo na siyang murag ano na.
0: Yeah.
2: Yuta na nga inhabited, pwede na mainhabitan.
0: Okay. Engineer Rinier Amil Bahar, bulawanon kayo ang imong mga panghuna-huna o mahinungdanon kayo ang imong panahon. Daghang salamat, basigado na kapay gustong ipaabot sa ato ang mga katinig nga wala na ito na pangutana kanimo.
2: Sir, potol-potol na kayo ka, sir. Hindi na ginakumusap. Aha. Potol-potol na.
0: Anyway, daghang kayo salamat sa imong panahon o sa imong bulawanong panghuna-huna.
2: Yes, yes. Daghang salamat po, sir. Daghang salamat sa yung taga-Paminaw. Dako mo nga tabang para sa pagpa-himang mo sa mga katauhan, sa mga dapat ipripara sa ingaling mga panghitabo.
0: So, mga katinig mo ito ang tingog ni Engineer Rinier Amil Bahar, ang ato ang volcanology sa madalas. Madalas mga katinig, gina-interview na to siya kung adunay mga panghitabo ang asama niya ni. So, ang iyang ginaingon na kadtong mga itong hitabo ng linog gahapon. Apparently, dili pa nila ma-determine sa pagkakaroon kung aftershock ba ito na itong 7.8 linog na itong early sa June na nahitabo. Or entirely a separate ano na po siya nga pagyanig nga pa nga earthquake or nga linog. But just the same ginaingon niya be it entirely a different or an aftershock naka-trigger gyud gihapon katong 7.8 na magnitude nga linog. Gi-confirm po niya mga katinig nga ang nasod sa Indonesia usa sa mga naapektuhan ni aning linog kagahapong adlaw. Og dili kuno kita matingala akong maapektuhan ng Indonesia kay tungod duol ra kayo ang Indonesia diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. Kadtong coastal uplift mga katinig, iyang gihisgutan so far wala na may nadugang mga taho nga coastal uplift except kadtong initial ang mga reports diha sa Glan, no? Diha sa Sarangani. Sa ato dahil mga tigpaminaw diha sa Sarangani province, pati diha sa South Cotabato, maayong buntag kaninyong tanan. Mga katinig yun ni volcanologist engineer Amil Bahar nga safe kining mga ano coastal uplift, no? Taliwas sa itong earlier information nga nagather na ito nga dili lang sa adtuan, dili lang sa magpaduol dito tungod kay humok pa ang yuta. Si volcanologist engineer Rinier nagaingon nga okay na ni siya. Except for the fact na siyempre ang mga corals diri and other living organisms nangamatay na kay na initan na sa adlaw. Earlier mga katinig, adunay mga taho nga nakaabot rin sa ito ang akining mga coastal uplift na nimaho na tungod kay daghang mga isda and of course any other living organisms nga nadiha nagsalig sa dagat o nangamatay na kay ulat na may dagat na uga naman. Mga katinig, mubalik kita human sa pipila ka mga pahinumdum.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mga gahapon daw, nagahubag o bayo. Niya nagpuhay siya kuton, yung gi butangan o kiuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki. yaki. Gi-try na ko siya og tabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa ditong mga unsa man ang katulkan gi sa akong dawas ka nang saksapa man to na ako nakuha. Gi-sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon wa akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Welcome back mga katinig, Nagka ratol-ratol. Anyway, mga katinig, welcome back nasa linya mga katinig. Itong hisgutan na akining pipila ka mga panghitabo diha sa nasud sa Manila, sa National, o of course diri sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Og kinahanglan ta magtagalog kay kining ato ang guest diri, kabalo man ni gamay nga Bisaya, pero mas fluent ni siya sa Tagalog. Ang atong ang ating guest ngayong umaga mga katinig, walang iba kundi si Ginang Almira Lidasan, isang opisyal po ng Moro Christian sa People's Alliance. Magandang umaga, Mek Almira Lidasan. Good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Assalamualaikum po sa inyong lahat. Maganda umaga din po.
1: Alaykumusalam. Ma'am, nakakalungkot itong nangyayari dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao po. Kamakailan, nung isang araw po, na mayroon pong napakalaking pagkilos na sinasabi nila ay nakamobilize sila ng 300,000 more na mga Bangsamoro people para po sa layuning i-recover ang barm. Apparently, i-recover ang barm from siguro faction ito ng MILF, taga nabiyak-biyak ng MILF, at gusto nilang ibalik si Chairman Alhaj Murad bilang OIC ng OIC Chief Minister. Marami pa pong mga issues na tinalakay po, pero sa dinaminabi, hindi natin. Ano sa ano ninyo? In a nutshell, sa buod po, ano ang analysis niyo dito sa nangyayari sa BARM?
2: Unang-una po ay talagang nag-undergo po ang Bangsamoro Transition Authority, no? Doon po sa paghahanda po doon sa eleksyon. At alam naman po natin na marami ng political parties po ang nabubuo, no? Mayroong BJP, Bangsamoro Federal Party, marami na rin po ang mga tatakbo po, naghahanda po talaga para sa pagtakbo ngayong September 14. Pero hindi po kasi natin may aalis na kabalangkas pa rin po tayo ngayon sa Transition Authority hanggat sa September. At sa Transition Authority po, under sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at saka sa Bangsamoro Organic Law, ay talaga pong mayroong naging kasunduan na ang Transition Authority ay kailangan pong talagang majority po ay Moro Islamic Liberation.
1: MILF-led. MILF-led po ang term na ginamit.
2: Opo, MILF-led, no? So, dito po sa ganyang, hindi po natin may aalis na dahil Transition Authority po siya, ang talaga pong may, sabi nga po natin may kapangyarihan na pumili ng sino ang kumbaga inilagay yan sa DOL, inilagay din yan sa CAB ang proseso ng pagpili ng sino ang mamamahala sa Transition Authority ay nasa kamay talaga ng presidente. Ang presidente
1: ang mag-appoint.
2: Through sa appointment ng members ng Transition Authority, no, yung alos aabot na 80, no, na mga members and Transition Authority. Merong pinipili ang gobyerno, meron din ina-appoint ang MILF. Pero sa pagkakataong nangyari, alam natin yung 2025 na unceremoniously, no, biglaan na lang nakita nating nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Transition Authority.
1: Ma'am, sandali ma'am, mali naman po na dapat ang presidente ang nag-a-appoint dahil part yun ng kasunduan, mayroon naman din pong mekanismo na nailatad, no? Nailatad na mekanismo before the appointment, which actually essentially requires consultation with yung committee. Meron silang binuukom na committee na dapat ang task niya ay pag-implement ng peace agreement.
2: Yes po, kaya nga po, ang ceremoniously, nagulat ang lahat na magkaroon ng ganoong klaseng pagpapalit. No? Panahon pa po yun ng Ramadan, kaya talagang grabe ang pagpipigil ng mga kababayan natin sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Panahon din yun nung hinuli si former President Rodrigo Duterte para sa ICC. So nakatuon ang lahat ng kababayan natin sa mga pangyayaring noon kaysa doon sa nangyayari sa Malacanang naman, no?
1: Mm-hmm.
2: Siyempre malaki ang magiging reaction ng mga tao sapagkat alam natin doon sa kasunduan na talagang kailangan, no? Dahil sa kasama ito sa usapang pangkapayapaan ay kailangan na mayroon talagang konsultasyon doon sa kinakausap sa usapang pangkapayapaan kasi pumasok sa ganitong both ang government at ang MINF, pumasok sila sa ganitong mekanismo sa transition dahil nga part ito ng kanilang usapang pangkapayapaan. So malaking kailangan na i-consider natin doon sa pagsabi ng mga kababayan natin, lalo't lalo na sa MILF leadership, na mayroong violation na ginawa doon sa mga pagpili. Hindi to usapin ng kahit ang pinili naman ay MILF din, chief of staff nga siya no? Talagang part din ng Central Committee.
1: Aha, ma'am, pero recently, ma'am, mayroong, sometime last week, tinanggal na si Macacua bilang member ng Central Committee.
2: Opo, oo. Kaya lang hindi natin din alam kung ano ang nangyayari sa organization, no? Pero alam natin na lahat sila na kilala naman natin, no, as members of the Moro Islamic Liberation Front Central Committee. At nung panahon na tayo ay nag-i-interview din, no, nakikita naman natin sila at alam yung kanilang background and work, no. Even sa panahon, no, na nagbibigin pa rin ang MILF at saka nandoon pa sa panahon na hindi sila kinikilala ng government as part of nagkaharap nila sa negotiating table. So talagang nakakalungkot na ganito yung mangyayari sa part ng MILF. At tama ka nga doon sa pagtingin na nahati ba ang MILF. I think isa ito sa mga inilabas namin na pagtingin noon sa parte ng organization at allied organization namin sa Suwara Bangsamoro, yung pagtingin talaga na sa usapang pangkapayapaan, hindi dapat ito ginagamit ng government as an instrument to disunite the revolutionary group from the people and even from among themselves, no? Kasi parang nakita natin yan as a step na nangyari or lesson na na-learned from the Moro National Liberation Front on how the government, specifically, no, yung nakikipag-usap sa usapang pangkapayapaan, na talagang pagdating sa usapin ng peace talks, negotiation, ay nagagawa nila sa pamamagitan ng balangkas ng peace negotiation mismo na talagang mabibiyak, no, ang organization, revolutionary organization, dahil nga pinipilit ang balangkas nila ng usapang pangkapayapaan at saka isang napaka proyekto ng regional autonomy na ang ending ay talagang hindi, no, sumasagot doon sa kinakaharap na problema ng mga kababayan natin, nabagkos ng dadagdag doon sa kinakaharap na problema organizationally din ng mga kumakaharap doon sa usapang pangkapayapaan. Kaya lagi na babanggit natin noon with caution, no, yung pag-usap, no, sa gobyerno, dahil mayroon talagang kung hindi maayos ang talangkas ng usapang pangkapayapaan at mismo yung laman o content ng ating
1: pinag-usapan.
2: Oo, ng peace agreement ay talagang magkakaroon tayo ng kakaharap din, para worth treading on dangerous waters talaga.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang iba talaga ang posisyon ng gobyerno, lalo pa for how many years ang umaharap, no, sa peace agreement ay paiba-iba. Presidente na iba't iba rin ng kanilang mga agenda, no, at mga peace nakaupo sa peace negotiating table na iba yung balangkas tungkol sa usapang pangkapayapaan, lalo na kung ito ay nakabalangkas sa counterinsurgency program.
1: Ma'am.
2: Ang mga mismong umuupo, no, ay mga nasa military personnel for how many years.
1: Tulad ni Galvez.
2: Umuupo. Oo.
1: Ma'am, sinasabi niyo kanina na hindi natin alam kung ano yung nangyayari internally sa Moro Islamic Liberation Front, but definitely malinaw po yung mga signs na nabibiyak or nagkaka-split ang MILF. We are not saying that the MILF ay wala namang part sa blame kung anong mangyayari dito sa peace process, but we know for a fact na itong peace agreement is a concession that is supposed to be given sa MILF dahil sa kanilang matagal na struggle at sa legitimacy ng kanilang cause. And so therefore, following this logic, dapat sana ang mabigat na parte ng delivery or ng success ng peace agreement is with the government, because it has the resources needed para mag-succeed ang peace process. Though sinasabi nga natin na hindi naman na exempted sa blame ang MILF. Now, mayroon kasing pattern, ma'am, apparently sa panahon ng MNLF ni Normie Suari, ganun din ang nangyari, nabiyak din ng MNLF at ngayon nung pagkabiyak ng MNLF was at a time na nasa patapos na or towards the home stretch na nung final peace agreement of 1986. Ngayon, ito naman yung MILF, morag parang nabiyak sila at a time na papunta na tayo doon sa somehow one of the ultimate deliverables ng peace process, which is the election parliamentary government ng ARM. Now, mayroong MILF na partido na nasa side ni Murad, mayroong pong MILF na partido nasa kabilang split. But aside from both MILF political parties, MILF-led political parties, marami pa rin pong mga political parties sa mga traditional politicians. My fear is nanalo itong mga traditional politicians, itong mga dating mga warlords sa election, at ang MILF ay ma-ease out, or kung meron man, hindi sila majority, anong mangyayari sa peace process? Pagod na ang mga tao sa pagbabakwit. Ma'am.
2: Oo. It's difficult to say, no, bilang mga taga-Masid, no, na until mag-officially, no, kasi naalala natin sa MNLF, meron naman talagang nagpakilalang officially, the 15-man council. Mm. Ang tawag nga ng mga critics noon is the Malacanang MNLF, no.
1: Mm.
2: Until na mayroong magbanggit, no, officially, na sila na ang grupo ng MNLF na tumiwalag, or MILF na tumiwalag, doon lang natin masasabi. Kasi it will be coming from their group, no? At official na sasabihin nila. But kung ang narinig ko nga no sa isang interview na sinasabi ni ICM makakuha na pwede namang tanggalin siya bilang isang a member of the CC but cannot no erase him being a member of the MILF, sabi niya.
1: Mm-hmm.
2: So parang naririnig din natin yon sa iba na mga EF commanders, no, ibang mga members ng CC na talagang during their days, no, kahit yung mga panahon na tinutugi sila ng gobyerno ay nakaka-interview natin sila, nakakapanayam natin sila, but they're one strong ano MILF organizationally, no.
1: Mm-hmm.
2: And ang kanilang mga pronouncement ngayon is they are still MILF but they have different political parties but they still serve, no, yung binabanggit nga ng organization of the force. So
1: medyo magulo yata pero wala tayong oras talaga, ma'am.
2: Oo. But ang tama yung ginano, syempre tayo bilang mga mamamayan ng Bangsamoro, mamamaya, parte na rin, no, yung sa special geographical area ninyo, ay talagang nagpapaabot, no. Tama ka doon sa pagtingin na kailangan, when you are talking peace, no, with the government, and organizationally, you say, kayo ang nagre-represent ng mamamayan ng Pilipinas. Eh, siyempre, ang tinitingnan ng mamamayan ay yung integrity ng organisasyon na nagre-represent sa kanila, no? At yung para yung lahat ng mga interes ng mamamayang Moro ay dala-dala mo at hindi yung interes mo at maski ng organisasyon mo lang.
1: Mm-hmm.
2: Ito ang ma'am, alam natin.
1: I'm sorry, ma'am. We have to cut you short kasi lampas ako ng 7 minutes. Sana po sa susunod ng mga pagkakataon ay pag-uusapan pa natin ito ng mas malaliman na if you are still available. Maraming salamat sa inyong panahon.
2: Opo. Wassalamualaikum po. Kapayapaan po para sa ating lahat. Salamat po.
1: Mm-hmm. Kapayapaan po para sa ating lahat. Napakagandang parting phrase ni Ginang Almira Lidasan ng Suwara Bangsamoro. Mga katinig, lampasigid kayo ta. Og sangalan sa atong kauban na rin nga si Tinig 40 Ruby Padilla Season nga karon na naglaroy-laroy pa. Dahil kayo salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya. Salamat ito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
6: Ang LI Resort, Hotel and Recreation Center ay naghahanap ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay magiliw at professional para sa posisyon front desk officer, may kaalaman bilang massage therapist o masipag at mapagkakatiwalaan bilang utility staff, ikaw ang kailangan namin. Dito sa LI, hindi ka lang empleyado, isa kang mahalagang bahagi ng aming pamilyang naghahatid ng exceptional service. Magpadala lamang ng iyong resume sa liresorthotel@gmail.com o dalhin ito mismo sa aming reception desk. Hinihintay namin ang iyong aplikasyon. Tara at simulan natin ang iyong bagong kwento dito sa LI.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
7: Oras, ganap ng alas 7:12 na.
0: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Sabado 27 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
0: Headlines.
7: Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, isang motorista patay matapos nahulog sa isang creek sa makilala Cotabato kagabi.
0: Headlines.
7: Samantala, 6.6 magnitude na lindol naramdaman na kagabi sa Central Mindanao.
0: Headlines.
7: At dagdag na mga balita, grade 9 na student sa Iligan City na hulihan ng marijuana at brass nickel sa loob mismo ng eskwelahan.
0: Headlines.
7: Sa Davao Oriental naman, kung saan 38 arestado sa anti-smuggling operation sa Makati City. Milyong ilegal na sigarilyo na samsam ng mga otoridad.
0: Headlines.
7: Daruico magpatupad naman ng 7 oras na naka-schedule na power interruption sa Caraga at Manay ngayong araw.
0: Headlines.
7: At samantala, Abuitis sa company na katakda o interesado muno na maglagak ng negosyo sa probinsya ng Cotabato. Detalye ng mga balita, susunod na.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto niyong tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra,

Ganap na alas 7:17 ng oras at ang ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang empleyado o liburer matapos itong nahulog sa isang creek sa Makilala, Cotabato kagabi. Ang biktima nga na kilalang si Ruel Dahan Gaging, may asawa at residente ng Purok Goma, Barangay Mala sila sa Makilala, Cotabato. Nabatid sa investigasyon ng Makilala PNP alas 7 kagabi nang nakatanggap sila ng report na kaugnay ng pagkakatagpo ng isang biktima sa isang creek sa Purok 5A, Barangay New Cebu sa Makilala. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima na huling nakita alas 4 kahapon ng hapon at nakitang uminom ito ng alak at pauwi na umano ang biktima sakay ng kanyang minamanehong Skygo motorcycle at pagdating sa bahagi ng creek na wala nito ng kontrol at nahulog sa malalim na bahagi ng naturang creek. Isinugod pa sa ospital ang biktima ng mga rumisponding mga pulis subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa tunay na nangyari sa naturang laborer. Samantala, nahulihan naman ang mga otoridad sa loob ng kanilang paaralan sa Iligan City ang isang grade 9 student ng pinaniwalaang marijuana at draga paraphernalia ang naturang pagkakahuli sa naturang estudyante na minor de edad ay kasunod naman ang pinaigting na mahigpit na seguridad sa loob ng mga paaralan matapos na nangyari ang mass shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa ngayon ay isinailalim na sa drug test ang naturang estudyante. At nakatakda naman itong ipadala sa bahay pag-asa para sa kanyang rehabilitasyon. Balita mula naman sa Pangil Bay sa pamagitan ng kasamang si Renz Sumalinog.

0: Halos 1,000,000 smuggled cigarettes na nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Mula sa 87.7 Joy FM Panguil Bay, ihatid ni Ren Sumalinog.
1: Group sa Osamis City Police Station uban sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Bisamis Occidental o Police Provincial Office ang gibanabanang ana sa 800,000 nga kantidad sa giingong smuggled ng mga sigarilyo ato sa gipagayang checkpoint operation sa Osamis City. Nahitabo ang operasyon as 11 Jess ang takda sa gabi niya itong Hunyo 25 dito sa may border control point sa Barangay Labinay. Diin gipahunong sa kapulisan matod pa ang usa ka puting multicab nga minivan. Sa inspeksyon ng gipahigayon, napakyas ang driver sa pagpakita sa mga ikinahanglan dokumento sa sakyanan o labi na sa mga kargamento. Sa duga mga pagsusi sa maong kapulisan, na-recover sa kapulisan ang 20 kakahon nga giingong Berlin cigarettes o gituho ang smuggled ang adunay gibanabanang market value nga 800,000 pesos. Gidala sa kustodiya sa Osamis City Police Station ang driver o bansa na kumpiskang mga sigarilyo o ang sakyanan alang sa hustong dokumentasyon o dugang investigasyon. Samtang pwede sa pagkapulisan sa pagpahigayon sa checkpoint border o border control operation batok sa mga

0: masulod o magpagbiyahe sa mga kontrabando sa tibuok lalawigan sa Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Renza Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Ganap ng alas 7:21 ng oras. Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, nasa 10 temporary stalls ang tinupok ng apoy kanina nga madaling araw sa bahagi naman ng public market ng Barangay Mirasol sa Alameda, Cotabato. Nabatid na nagsimula ang apoy alauna 30 ng madaling araw na tumagal naman ng halos sa isang oras ang pakikibaka ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Karamihan sa mga tindahan ay natura ng mga stalls ay gawa sa light materials kaya't mabilis na nilamo ng apoy. Alas 3 sa kaninang madaling araw nang ideklara ng under control ang naturang sunog. Wala namang may iniulat na may nasaktan o nasawi sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Alameda, Cotabato para malaman kung anong sanhi ng naturang sunog. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Nasa 38 tao naman ang arestado sa anti-smuggling operation ng Matis City. Kabuang mahigit 17 million pesos ang smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad. Detalye ng balita mula kay Tinig 26 Erwin Madhay.
2: Arestado ang isang hinihinalang sangkot sa illegal na droga matapos ang ikinasang joint bypass operation ng Lupon Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Police Provincial Office sa Purok Hayahay Barangay Poblasyon, Lupon, bandang alas 8:55 ng gabi noong Hunyo 24, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na Choi. Nasamsamula sa kanya ang 6 na sachet na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na tumitibang na mas mababa sa 5 gramo at may tinatayang standard price na 34,000 pesos. Isang plastic bag na naglalaman ng personal na gamit ng suspect at 500 peso bill na mark money. Dinala ang na-arrest ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Lupon Municipal Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Samantala, maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling tiniyak ng Lupon Municipal Police Station ang kanilang patuloy na pagsasagawa ng mga operasyon laban sa illegal na droga at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga illegal na aktibidad upang mapanitiling ligtas at drug-free ang mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Omadhay, nagbabalita.
3: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
4: Lami eh. Wala ka po eh. Lami lihok. Ano mong lawas? Inaginom mo yung Washington ka. Lami na mong lawas.
5: Kapila pagka mo inom sa isang adlaw?
4: Nga ha. Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko ha. Kapiyapon ka on. Nakuha mo nun.
5: Kapi nga.
4: Coffeeyaki 7-in-1.
3: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
8: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
9: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mag-uot siya? Sige, kung maintain sa Bilongga. Ang pamati na ko, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
10: Nawala
9: ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
8: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
8: Hamis na ang kutis og nawagdag ang

0: ginap ng alas 7:28 ng oras at sa mga dagdag na mga balita. Ibinaba ng PBOX sa 6.5 magnitude na lindol ang unang naitarang 6.6 magnitude na lindol na naramdaman alas 7:34 kagabi sa bahagi ng Davao Occidental. Ayon na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, ang sentro ng lindol ay naitala sa layong 70 kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani na may lalim na 10 kilometro. Ayon na kay Engineer Renier Ramil Bahar, isang volcanologist ng PBOX Cotabato at Cagayan de Oro, naitala ang intensity 2.5 sa Kiamba, Sarangani, habang intensity 4 sa mga bayan ng Don Marcelino at Santa Maria sa Davao Occidental. Naramdaman din ang intensity 3 sa Davao at Matanao, Davao del Sur, intensity 2 sa Digos City, Davao del Sur, gayon din sa Muncayo, Mawab at Maragusan, Davao de Oro. Naitala naman ang mga instrumental intensities. Intensity 5 sa Malapatan, Sarangani at Tibuli, South Cotabato. Intensity 4 sa Malungon, Maitom, Kiamba at Maasim sa Sarangani, gayon din sa Tupi at Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan na South Cotabato at Palimbang, Sultan Kudrat. Intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Nurala, Banga, Santo Niño at Surala, South Cotabato, Libak, Sultan Kudrat, kasama sa Isulan at Calamansig at President Quirino. Intensity 1 naman ang naitala sa Magpet, Kidapawan, Mlang at President Rojas sa lalawigin ng Cotabato, gayon din sa Colombio at Esperanza, Sultan Kudrat. Wala namang sa kabuuan, umabot na sa mahigit 10,000 aftershocks ang naitala ng PBOX kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan.
1: As exactly 7:34 in the evening, kumundiin ang magnitude 6.5 millimeter na itabo, 66 kilometers south, 17 degrees west of Balut Island, Sarangani, municipality of Sarangani, province of Davao Occidental.
0: Si Engineer Renier Ramil Bahar, ang volcanologist ng PBOX sa Cotabato, samantala, naramdaman ang aftershock na 5.0 magnitude na lindol kaninang alas 4 ng madaling araw sa ilang bahagi ng Davao Occidental at Soccsaryen Region. Natukoy ang sentro ng naturang pagyanig sa 16 na kilometro timog kanluran ng Balut Island sa na may lalim na 10 kilometro. Naitala ang ilang mga instrumental intensities. Intensity 2 sa bayan ng Kiamba, Malungon, Malapatan at Maasim sa Sarangani. Intensity 1 sa bayan ng Tibuli sa South Cotabato. Ayon sa PBOX, ang pagyanig, isang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa katubigang bahagi ng Sarangani na naganap noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Alas 7:31 na ang oras sa dagdag na mga balita.

0: kampanya kontra dengue samantala. Do Rico, magpatapad naman ng 7 oras na naka-schedule na power interruption sa Caraga at Manay ngayong araw. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Nag-abiso ang Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated o Doreco sa publiko na magkakaroon ng naka-schedule na power interruption ngayong araw, Hunyo 27, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Apektado ng 7 oras na pagkawala ng kuryente ang mga lugar mula sa Sitio Papag ng Barangay San Jose ng Bayan ng Caraga hanggang Barangay Zaragoza, Manay. Ayon sa Doreco, sasagawa ang reconductoring ng three-phase distribution line kung saan papalitan ang mga bare wire ng insulated wire sa kahabaan ng Caraga Arc hanggang sa Manay. Layunin ng proyekto na mapahusay ang kaligtasan at pagiging maasahan ng supply ng kuryente sa nasabing lugar. Humihingi naman ng pag-unawa at kooperasyon ang pamunuan ng Doreco sa lahat ng maapektuhang mga consumer habang isinasagawa ang naturang maintenance work. Samantala, sa ibang balita, arestado ang 38 individual matapos ang magkakaugnay na anti-smuggling operations na ikinasan ng Mati City Police Station, katuwang ang CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit at iba pang law enforcement agencies sa Barangay Badas at Barangay Sines sa Mati City, kamakalawa. Sa operasyon na samsam ang 702 master cases ng hininalang smuggled o illegal na sigarilyo na may tinatayang halagang 17.55 million pesos. Nahaharap ngayon ang mga na-arrest ng individual sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas laban sa smuggling at iba pang umiiral na regulasyon. Ayon sa kapulisan, patunay ang matagumpay na operasyon sa matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsugpo sa smuggling at iba pang ilegal na gawain na nakapekto sa ekonomiya at seguridad ng komunidad. Binigyang diin din ng Mati City Police Station na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ginatala 7:34 ng oras, samantala balita mula sa lalawigan ng Cotabato, nakahanda namang mag-invest ang Abuites Group Cotabato Light and Power Company sa probinsya ng Cotabato sa ginawang pakikipagpulong nito kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kahapon. Ibinahagi ng Abuites sa Power Distribution Utility Chief Officer and Business Development Head Joaquin Abuites ang kakayahan ng kanilang kumpanya na makapagbigay ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya bilang sagot sa nararanasang energy shortage sa ilang bayan sa lalawigan kasama na ang iba pang mga serbisyo mula sa Abuites. Bilang isa o bilang ina ng probinsya, prioridad naman ni Governor Mendoza ang pagkakaroon ng maasahang pinagkukunan ng kuryente upang mabigyang suporta ang paglago ng ekonomiya ng lalawigan at maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Cotabatenyo. Samantala, inihag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa singil sa kuryente ang mga consumer ngayong buwan ng Hunyo matapos bumaba ang kabuuang transmission rates para sa May 2026 sa billing period. Ayon sa NGCP, 90.33% ng kabuuang average transmission rate sa 1.4492 kada kilowatt hour mula sa 5,983 kilowatt per hour noong Abril. Ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling rates at ancillary services rate. Naitala din ang 6.99% ng pagbaba ng transmission wheeling rates mula sa 0.6028 kilowatt per hour noong Abril patungong 0.5607 kilowatt per hour sa May billing period. Samantala, buwaba rin sa 10.73% ang ancillary services rate sa 7,222 kilowatt per hour mula sa 0.8088 kilowatt per hour noong nakarang buwan. Ayon sa NGCP, ang transmission wheeling rates ang sinisingil para sa paghatid ng kuryente sa transmission network, habang ang ancillary services rate ay sumasaklaw naman sa gastos para sa mga serbisyong nagpapanatili ng katatagan ng power grid sa panahon ng hindi pagtutugma ng supply at demand sa kuryente. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangilbay, Misamis Occidental. Pinalalakas naman ng Misamis Occidental Police, Provincial Police Office ang kanilang seguridad na ipinagkakaloob sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan. Kaugnay pa rin ng naganap na insidente sa Tacloban. Tiniyak ni Police Colonel Reynaldo Maclang, Provincial Director ng Misamis Occidental PNP, na prioridad ng kanilang pamunuan ang pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan upang matiyak ang seguridad ng mga estudyante. Ayon kay Maclang, na isa sa responsibilidad ng PNP ang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga teacher at maging mga opisyal ng eskwelahan at ang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan ay nagpatupad na sila ng mga hakbang para tiyakin ang seguridad ng mga ito. Sa mga balitang pambansa,

Nakatagda nga mag-issue ng pretrial order ang Senate Impeachment Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon na kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., sisimulan na nila ang draft ng pretrial order at meron na ring anyang inilabas na advisory memorandum si Senate President Sirwin Gatchalian sa mga senador kaugnay ng issuance ng pretrial order sa susunod na linggo. Ayon kay Bantog, tatrabahuin na rin ang staff ng impeachment court hanggang sa weekend upang mailabas ang pretrial order sa Lunes. Ang pretrial order ang magsisilbing gabay o roadmap para sa impeachment trial. Sabi si Presidente kung saan inaasahang o isasalang-alang ang posisyon ng parehong House Prosecution Panel at ng Defense Team pagdating sa facts, testigo at mga petsa ng paglilitis na may kinalaman sa kaso. Una nang binigyan ng kopya ng dokumento ang magkabilang panig hanggang sa Miyerkules, Hulyo 1 para mag-issue ng kanilang mga komento. Tiniyak naman ni Bantog na kanyang matapos ang lahat ng ito bago pa man magsimula ang impeachment trial laban sa Vice Presidente sa Hulyo 6.

Samantala, maring tinutulan ng dating court sheriff na si Abby Andres na may isama siya sa listahan na, mga testigong iharap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Andres na dating court of sheriff na naging laman ng balita sa mga social media matapos itong sapakin na noon ay Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang naturang insidente ng pumiling si dating Mayor Sara Duterte na ngayon ay Vice Presidente sa naturang sheriff na huwag munang ipatupad ang demolition sa ilang mga bahay sa Davao City. Subalit nagmatigas ito dahil upang nagdulot ng kaguluhan sa naturang lugar nang dumating ang Vice Presidente na noon ay Davao City Mayor. Nagalit ito dahil sa nagdulot ng kaguluhan ang kanyang ginawang hakbang o pagpapatupad ng kautusan. Nanauwi naman sa pananapak ng dating alkalde na ngayon ay Vice Presidente sa isang Facebook post kahapon. Sinabi ni Andres na huwag na siyang idamay sa anumang usaping may kinalaman sa partisan politics. Ipinaalala rin ito na siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Human Resource Management Officer ng Korte Suprema at bilang isang record level official. Nararapat lamang na manatili siyang walang kinikilingan sa mga usaping pampolitika. Ayon kay Andres, matagal na rin niyang piniling huwag magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidenteng kinasangkutan niya noon at sapat na mano ang mga ulat ng media tungkol dito. Sa panig naman ng prosecution team, sinabi nito na mahalaga ang testimonya ni Andres upang suportahan ang kanilang argumento na may kakayahan umanong gumamit ng karahasan ng Vice Presidente. Sa pinakahuling balitang pambansa, kinusto naman ni Senate o Senador Rubin Padilla kung bakit kailangan pang pag-aralan ng pag-radicalize sa mga internet gayong itinuturing na itong mapanganay ba sa iba pa mga progresibong progresong bansa sa kaisipan ng mga kabataan. Sa isang Facebook post noong Biyernes, sinabi ni Padilla na matagal nang nagiging biktima ang mga kabataan ng political, religious at ideological extremism. Ayon pa sa Senador, mabilis umanong mahikayat ang mga bata dahil sa kanilang murang edad, lalo na sa pamamagitan ng mga online platform. Gayet ni Padilla, dapat umanong pagbatayan ang mga hakbang ng ibang bansa upang maprotektahan ang mga bata sa posibleng negatibong epekto sa social media. Kaugnay nito, muling iginit ni Padilla ang kanyang panukalang Children's Safety and Social Media Act na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa mga mapanganib o panganib sa internet. Nauna na nga sinabi ni Padilla na bukod sa usapin ng juvenile justice, mahalaga rin ang pagtalakay sa papel ng social media sa paghubog ng pag-uugali at pananaw ng mga kabataan. Sa balita naman sa ibayong dagat, patuloy ngayon ang pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang mga bansa sa Venezuela matapos ang pagtama ng malakas na pagyanig. Doon ay kinasawi ng 589 katao. Habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa lugar na itala rin ang 50,000 katao ang nawawala. Kabilang sa mga nasawi sa malakas na lindol, ang siyam na Portuguese na national, apat na Espanyol at tig-dalawang Brazilian at Chinese sa isang Italian na Venezuelan. Liban pa rito ay 56 na mga Portuguese, 120 Espanyol ang hindi pa rin na tatagpuan sa La Guardia. Ang pinakamatinding tinamaan ng lindol na nakita rin sa mga satellite image ang sunod-sunod na gumuhong residential buildings. Naitala rin ang ilang
Insidente ng pagnanakaw sa isang supermarket habang naghihintay ng tulong ang mga residente. Samantala, dumating naman ang mga rescue team at search dogs mula sa iba't ibang bansa para tumulong sa naturang operasyon. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng panukalang magpapalawak ng Private Basic Education Voucher Program. Isang hakbang na naglalayong palawakin ang akses sa dekalidad na basic education at magbigyan ng mas maraming pagpipilian ng mga pamilyang Pilipino. Pinagkasundo ng BICAM ang House Bill Number 4744 at Senate Bill Number 1981 matapos namang pagtugmain ang mga probisyon ng dalawang panukala kahit natapos na ang first regular session ng 28th Congress. Ayon kay House Speaker Faustino D., layunin ng panukala na mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming mga mag-aaral na makapag-aral sa mga pribadong paaralan anuman ang kanilang kalagayan pinansyal habang kinikilala ang mga mahalagang papel ng private school sa bilang katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Anya, ang pagpapalakas ng voucher program ay magbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga magulang at mga malaking oportunidad sa kanilang mga anak na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Sa balita sa larangan naman ng sports, inirekomenda na ng Philippine National Police ang pagsasampa ng kaso o ng reklamo sa ilalim ng Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban kaya dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa na mga miyembro ng coaching staff kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adile. Ayon na sa PNP, lumabas sa investigasyon na ang team building activity sa Aurora ay umano'y nagdulot ng physical at psychological na paghihirap sa mga kalahok na maaari namang saklaw ng anti-hazing law. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ng Department of Justice ang rekomendasyon o rekomendasyon ng naturang PNP. At sumunyo ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Sabado 27 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umaday at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
4: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalaho. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
3: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan, at eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Ito ang Joy FM.
8: Joy FM,
7: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakit